0: Ati ni papa julo eni ti se alase.
1: Amansa bo ti wu kori o.
0: Ati oludali sile ile ise yi. Kabiyesi.
1: Kori. O ba si bo ti wu kori o. Ni na pe gun o ni mari wo ti je so o. Aye mo wa yo irorun le mi o fi gbere.
0: Oba Muritala Adebayo Akande MFR.
1: Pepe o. Amansa bo ti wu kori o.
0: Apejare ni Ekerun Olubadan ti ile Ibadan.
1: Ibansu ba ti wu kori o. Nina pe gun o ni mari wo ti je so o. Aye mo wa yo irorun le mi o fi gbere.
0: Lemi Aminat Adetun Badmus Matala fin kin kaabo sori eto ta pe ni
2: Agola.

0: sherry yini yini ke ni o le se mi awon eyan tele wa nikan ni omo luabi o ka ma paro
1: le mi ma fi hun ko o ta so le mi ma fi hun ko
0: awon bi akinwale awon bi baba water awon bi mommy ola oluwa awon bi iya wa bileko tola se awon bi kola awon bi austin ola itan ati oji omo west o fi dori alajadu fi olore sherry gbogbo amara te gba wa lose to koja o so e so rere o

0: situation no happy.
1: Omo to ba ti jaju ti omo bi o se ma rin awon irin re. Allah mo joro re lo ja si on go viral bi iru eleyi. Eyin osoro olomoge eyin iya lele eyin olomo kan single mother eyin opo. Ewo ilu ti le o nkankan o nkankan o. Arabirin to soro re tan lai mo iya ati baba to bi lomo aanu re si n se mi.

abala soro soke yi mo man se alaye fun yin ba ti man se e lanfani ati pe wa sori eto gangan ke so n to n dun yin ka si wa ojutu si kiki dan te ni se ni pe e ni daruko yin e ni daruko adugbo yin be le ni daruko eyin atawon toro kan lo ba ton eyin ba wa wo pe e tun le se be e le pe mi ti mo je pe oludari eto yi e ke pe mi sori ago eyin e salaye lekun rere awa ti mo ba se ba yin gbe kale ti awon ologbon loye ti won si ba wa gba yin lamoran eleyi ti o ran yin lowo

0: mo so fun yin pe a wa ni takoja Facebook Splash FM 105.5 Ibadan
1: ori ose mi ni eru eda ose mi ni wafa o gbe mi de yi royibo o gbe mi da America mo bo ori mo mu seun rere emi ti seun rere o se ba ki seun rere
0: e like e ke love e ke share e ko le ma je anfani fun awon eyan ni o.

wọn ni aunty to my surprise mama pada gbe na woju ta won ni pe kini o le mo bo mo mi ja tori ipo fe o fe po mo temi o le po mo mi le gba ko po mo mi se tori e fe mo bo mo mi yodi nu le kini awa meji lo mo ba yodi papo awa meji si le da won nikan mu so fun idi eyi lo re ko wo mo re bo so won ni mommy ta won si re sokoro ni mommy ta won ta ba so ru nkan me fun mommy ta won ara le ran bombu lowo abi amo si ni mommy ta won na won tin pe awon lenijo mai ta pe bo ni oko mi salafia lo wa se o si wahala kankan o won la won so pe ko si wahala le to si je pe wahala wa ninu ile awon lowo lowo baye

0: ta se fe evit mama nda n wo bayi o
1: gaba a sise alo alo fe se ore
0: hello e ka ro sam
2: hello
0: e ka ro sam
2: hello
0: hello e ka ro mo n gbo yin o e ka ro sam
2: oh e ka ro mo
0: yes sir
2: o fe share experience
0: e fe share experience ti yin
2: mi fa share experience
0: yi an gbo
2: oh so le pe mo se mo nte igba ti a won ya wa de de de ya to ba ti di la me bayi o je ya re ni ma le joko ti di ya ta n la o ti de bi ta bi agunewa to le yi o mo re je orisirisi ti ba ri ya di ti eje ka le se ya ti da ba re ni o le ja bi ko ni ti ma joko ti ba ti o de ni
0: eyin o de ti
2: so ba fa da ri si si yo ti ko ko ba so ye o ba re ti a wa ni ni ya ti le ri ni ìgbà tí yóò tún wá padà wá ìdí nígbà padà ara ara àyà ìyà pé olùgbé ọlọmọkùnrin wọn ọdẹ ọmọbìnrin mẹta o ẹbí ìpé mi kó yàn mọra ọdẹ mi nínú àìsàn tó wà lọ ibi tá ọwọ mi gbé gbé tó gbé gbó inú àwọn ọmọ àmọ yẹ ọwọ àmọ ní ìlú ọwọ àwọn ọmọ náà ti máa rí o wọn lọ gbogbo onítòrò ìyàgbẹdẹ mi náà ọwọ ń ṣàjàgbẹ wọn lọ pé àti ìtọjọ pé àtẹ̀rẹ̀ mi bí ìṣẹ́ lákòókò nígbà yìí èyí tí mo fi yé jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà yìí nígbà láì tó kí ìrọ̀rùn nígbà láì fa ìdí ẹ̀gbà àwọn èèyàn láì máa ti rí ìrọ̀rùn ọwọ́ pẹ̀lú wa.
0: Àmì orúkọ yín bó lẹ ti pè wá ná.
2: Adébáyọ̀ ni orúkọ mi láti Ẹlẹ́bù.
0: Adébáyọ̀ láti
2: Ẹlẹ́bù. Ẹlẹ́bù.
0: Ok ẹṣeun.
2: Ẹ bá wọn.
0: Hello ẹ ti wọlé ti yín
2: o.
0: Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàárọ̀ ma.
2: Yes ma.
0: Orúkọ yín bo lẹ ti pè wá ma.
3: Mo ti sọ Oríloyè ló ń pè láti mú garage.
0: Mrs. Oríloyè.
3: Láti mú garage.
0: Ọ̀rọ̀ rẹ o.
3: Nǹkan tó ní rò pé Máyì ò bá ṣe. Kó o try láti ìyàwó ẹ̀ jókòó. Bóyá kó sọ fún pé mọ sí òun fẹ́ wá sóyè yín.
0: Ok.
3: Àwọn méjèèjì bẹ̀rù ni kò kọ́ tí wọ́n ẹgbà ìrìnsẹ̀ ìta náà máa wà lọ́dọ̀ àwọn. Kó sọ pé kí mọ̀mọ́ lọ ná kí mọ́mí òun fi wá. So kí mọ́mí ẹ bá mọ́mí ò bá dẹ̀ máa wá. So nǹkan tó àfọgbọ́n ti
0: Máyì lọ
3: kó sọ fún mọ́mọ́ kó. Wọ́n sì máa padà wálé tàbọ̀ kan lọ ná pé mọ́ sí òun náà fẹ́ wá. Kọ̀ọ̀kan fi ti ìyá yẹn lọ. Ìkọ́ ti wà tí báyìí ẹ̀ ń wò tí ẹ̀ ń ṣàrẹ̀ rárá. Ó yẹ kọ́mọ yìí náà lè bá sọ̀rọ̀ náà.
0: Wọ́n ṣàn pariwo mọ́pọ̀
3: èmi ò kankan dọ́gbọ́n yẹn kó sọ fún pé kó má tẹ̀ bá fà pé pé òun bínú kó ní mọ̀mísí òun náà fẹ́ wá kò dẹ̀ pọ́síbù káwọn mi wà rẹ̀ àdì same time so kí mọ́mí lọ ná lé káwọn padà wá kó fi ti màmá yẹn lọ kó dẹ̀ sọ fún màmá pé ìyàwó ẹ̀ lẹ́ta kó màmá ò lè padà wá sí bímọ kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ.
0: O ti ye o ti ye mo ti yan ti mo fẹ yọ mo ti yan ti mo fẹ yọ ẹ ṣeun gan ni ma. Oríṣiríṣi ọ̀nà lẹ́yìn ẹ lè gbà láti ẹ̀bí ti irú mọ̀mọ́ báhùn. Ọgbẹ́ ẹnìkan ọjọ́ ìmọ̀ ẹnìkan ọjọ́ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí pé a ti ń ṣàjọ báyìí a ti ń ṣàjọ báyìí. Alẹ sọ pé a fẹ travel out of the country. Mama tó ń jowú ọmọ rẹ̀ èyàn ò kò le fún ni. Mama tèmi náà fẹ́ wá jẹ́ kí mama tiẹ̀ náà lọ ná. Hello ẹ ká.
2: Hello good evening. Good morning.
0: Good morning.
2: Ẹ káàárọ̀ ma.
0: Good morning sir.
2: Me not let me explain myself.
0: Okay.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yeah, I hear you now.
0: Loud and clear, sir.
2: What I'm trying to document, I'd like to tell you, I'm Kevin from I Court.
0: Okay.
2: Document, I'd like to talk to you. Sorry, if you mind anything, that man should leave the house.
0: For what of them?
2: The number you are aware. No more views in our control, you are aware. So, by me, say you are aware. You are teaching your class, you are okay for you.
0: My am alone in lay. That's the man's house.
2: It's the wife, they will know how, they will know how to connect together. Even in the aspect of the mother. The mother must not know where he's living, but the daughter should know how to visit his husband.
0: Oh, okay.
2: This is the character she has.
0: Oh, okay. What's your name, please? Where are you calling from?
2: Yes.
0: Your name and where are you calling from?
2: Hello?
0: Your name, please.
2: Kelvin from ICOD.
0: Kelvin from ICO. Thank you very much. Thank you so much, my brother. Hello? Hello, it's Walentino. Eka Roma. Otonio. Every call in Boletic be wow. Fola Kemi. Lati son yo. Mm-hmm. Oh yeah, bo la she viti mama.
4: Oh, nkan te mi ro pe won le se. Oya ki oko yawo yan ko jo joko ko jo fun ani. Ki oko pa yawo ko ba di ni bulo oju ya ni. Oya ki yawo ati oko ma lo ma.
0: Ya yawo ti e ni.
4: Ah, ya yawo ati yawo ko ma lo ma ko ta pa. Ko se ti ya wo elo mo ati ya ya wo beta o ya wo mama ba ye pa wa la ti ya wo ba mo si ti ba ya pe ko bu si o ni mama ba ya ye ja ti pe o lo le oni yo ko to ma pa o pa mi ti ye lo ni to ko ko ba ni ki o le ya ya wo ni ya ya wo ma pa ko ni so o do mama ba ye ja to ma gogo ma pa da joko so ni ti le wo
0: to ma pe oko bi so fe se omo ni ati kini kan to se gan gan ko so pa o nkan te mi ni boya
4: ko so ko ko to
0: ati ya
4: ati ya ati yawo
0: ati yawo kan jo ma nlo abi nte so ko yen ki ati ya ati yawo kan jo ma nlo papo opo e se mo pe nigba ti mo n sagbe kale oro yen mo n so wi pe ise ni mama so pe fe pomo mi ku mo to gbe dani ku mo tin gbe rin mo de bi won lere pe se e gbe ku mo dani ni won ni pe awon o gbe ku mo dani awon ogbe ku mo kankan dani awon ogbe ku mo dani sugbon ku mo ti won so won pada se alaye re o si ye mi yekeyeke won se alaye re o ye mi yekeyeke e se arabirin Fola Kemi lati Sanyo eyin eyan wa te ba wa da si oro ohun gbogbo awon imoran te mu wa gbogbo e la note down gbogbo e o la note e down where de were awon number to wo ikoni omoluabi nu eja tun wo eleyi na hello e ka ro ohun
5: hello e ka ro
0: sa oruko yin bo le ti pe wa sa
5: alo se yin ra ko lori wasi
0: afa
5: o bene
0: afa wasi o
5: bene
0: lati
5: ato lori olodo
0: olodo mhm o ya bo la se fe eviti mama
5: eri alohun ni japa ku gele o
0: ami o
5: ma yen ti wa ni ni arin meji e biya wa ti mama e
0: mhm
5: so eri ona meji ni we se wa e mama yen ati yawo yen o possible ko ye ko won ti gaga owo po lori oko re
0: mhm
5: so elekeji iya yen da n ko wa interesting ninu omo omo e oko omo e
0: ta yin fe gbagbo e ma boro yin bo
5: ti ki ba se gbe boyo wa interesting ni ko ni ma enu mo ni gbogbo gba n pe o fe se ku mo pa omo ku mo yen ko de tin se ku po
0: ke se physical ku mo ke se ku mo ta gbe dani
5: so anytime ti oko ati yawo ba ti fe ma jo se po ni ya ma wo pe a fe pa omo mi
0: leyin to ba se to ni o ki se kan to se o leyin to ba se to
5: so ni se bayi oko yen lo ma mo bo se ma se o el mu wo kan dawo yen so lati ko bi gba ti e pe o nberu ninu ile are rara o be ko le bi soro si o o ye ko pe yawo e ni loju iya yen kan jo joko si se tinru mama ki e o fe ki se omo yin ni abi ba o
0: won te ti fe ra won won ti bi mo meji gan
5: eh
0: se o se e fe ki n fe omo yin mo ni ki lo sele
5: ki e fe ki n fe omo yin mo ki ni koko iru fe ti eyan ni lasepo pelu yawo e ki le n so mi emi ati yawo mi fun asa so nkan kan so esi to ba so lo ma de tanu to na to ma to ba ya to ba ten pe ko si changes e je ko change e fun yawo e ko change e fun yawo e bi ife bi o ready lati gbe o sugbon mama ti won ba ti lo e wo isese mi ati ninu le ya ya to si ra won ma de we lo ni e je ko je ru ba te ko si wo o ko ti to ma se le na
0: o ye mi o ti ye mi be
5: o se ma o se ma o se ma so ko ma travel ninu le e go change e fun o change e fun mi geji
0: o ti ye mi o ti fanti mo fe fayo afa wa si lati olodo e seun e seun afa awasi unika shekinyo ni patapata la afoju ku mo ku mo la dete oju afo ofo tan ijani da sile hello e karo e ti wole o e karo sa e ti wole

0: bí ọlọ́run àti ẹ̀yin èèyàn ara ọ̀rẹ́ mọ̀lẹ́bí àti ojúlùmọ̀ ti ń bẹ pẹ̀lú wa. Splash FM pé ọdún mọ́kàndínlógún tó ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó tún wá ṣe rẹ́gí pẹ̀lú ayẹyẹ ọjọ́ àbí ọdún mẹ́tàdínláàádọ́rùn 87th birthday ti ẹ̀kẹ́ni Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé ẹ̀mẹ́fà. Ẹ wá gbọ́ o, ayẹyẹ ọjọ́ àbí oníbejì yóò máa wáyé lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kejì ọdún 2026 pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dọọdún tá a máa ń ṣe Mitrechadol tó ń bẹ nínú ọgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn. Àkórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni ìpèníjà ètò ààbò tó ń gbẹnu sókè àti ọ̀nà àbáyọ láti àkàtà àwọn tí ọ̀rọ̀ gbẹ́rù gbàgbàgbà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ náà máa jẹ́ ọ̀gá àgbà tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nuléṣẹ́ ọlọ́pàá tó ti jẹ́ Ọ̀jẹ̀mí tó mọ̀ nípa ìhùwàsí ọ̀daràn. Alága ọjọ́ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Ládípò tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́nuléṣẹ́ ológun lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ má gbàgbé o, ọjọ́ Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹjọ ọdún 2026 ní Trinchadol nínú ọgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn aago mọ́kànlá òwúrọ̀ lẹ́tọ̀ gbogbo máa bẹ̀rẹ̀. Ọ̀fẹ́ ìwọlé o, ọ̀fẹ́ ìwọlé o. Splash FM bí ọdún mọ́kàndínlógún ẹ bá wa jó ẹ bá wa yọ̀.
1: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you.
2: Hello.
1: That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
3: Airtel. Splash FM 105.5.
4: Ìlọrun máa fẹ́, ìrì àánú ó yá máa fẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ ní ìrì máa ń fẹ́, ojúmọ̀ ní mọ́ kiri ó máa fẹ́, àṣẹ olúwa ni. Gbogbo èèyàn sán bí àkókò ìrì òwúrọ̀ dé. Ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa. Apọ́sù Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní ṣe bí ọba International Power Line Camp, kìlómítà 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwapẹ́ Ìpínlẹ̀ Àpọ́sù Oya.
5: Ẹnìkan gbọ́ mi, gbogbo ń tá ń pè ní kòkòrò ajẹnirun, àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tí máa ń ba èso àjàrà jẹ́, yálà ní ọṣẹ rẹ àbí lórí ọmọ rẹ àbí ní ọwọ́ rẹ ní sápamọ́ sí, mo rán ẹ ná síbẹ̀, Olúwa lè jáde.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Bí bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀dá májẹ̀mú àló ṣèlérí, ó sì wípé èmi ò bá a jẹnirun wí lórí iṣẹ́ yín. I will rebuild the fora for your sake. Ànímọ̀dúọ́ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú olódùmarè, gbogbo kòkòrò ajẹnirun ti ń jẹ igbá rẹ rùn. Ó dẹ̀ ń tajà, ó dẹ̀ ń tà, ó dẹ̀ ń powó, owó ò ṣe é kójọ. Ta ń gba owó mú, ta ní ń gbàjọ lọ́wọ́ rẹ̀, ó gbúwo ló wọlé, ta ló fẹ́ sọ́dà láìmọ̀ sí. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù, ọfà yẹn jáde. Tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí, wàá máa pàtẹ́wọ́ títí màá fi ní kò sàmí. Mo wí lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, ẹni tó rán mi níṣẹ́. Bí wọ́n bá gbàgbọ́ o, gbogbo fàgbànà ti bẹ lọ́wọ́ rẹ, mo pàṣẹ wọ́n yẹ jáde.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Àtú òsílẹ̀.
6: Amen.
5: Asọ́dọ̀mìnira.
6: Amen.
5: Ogun ayé rẹ sẹ́.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Wà á mẹ́rin ẹ wa.
6: Amen.
5: Jésù Olúwa wa.
6: Amen.
5: Àwọn kan rò lọ́kàn pé dádì àdúrà tẹ́ ẹ gba yìí, bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó nílò ẹ̀, àwọn tó nídìí ẹ̀, àwọn tó mọ ìtumọ̀ ohun tí mò ń wí, wọ́n mọ owó ẹ̀tì ẹ̀bùtẹ́ tó. Ẹ gbọ́ mi sà, ayé máa ń jẹ́ kéèyàn ṣiṣẹ́, wọ́n á gbà ẹ̀ láàyè, wàá kàwé, wàá kọ́sẹ́, wàá dẹ̀ mọ́sẹ́, wọ́n á dẹ̀ fún ẹ láàyè kó ṣiṣẹ́, wọ́n á tún fún ẹ láàyè kó jèrè. Wọ́n wá ń jẹ́ kó o kórè òkú délé. Ìbẹ̀rẹ̀ lọ ń dúró sí àwọn kan nìyẹn. Mo dúró bí ikọ̀ àti ìríjú, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù Olúwa bá wọn wí.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Olua Bawi.
6: Amen.
5: Olua Bawi.
6: Amen.
5: Olua Bawi.
6: Amen.
5: Olua Bawi.
6: Amen.
5: Olua Bawi.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: What the Sebi Oba.
6: Amen.
5: Jesus. Olua Wa.
6: Amen.
5: Now, Emma Katimogba. Woman has a testimony. Ne Port Harcourt. And it's about current near your world. Like 3 years ago, Alaja ni won. Won se testimony ye. Won ni eku commander won lamu ninu sub. O de so sub yen di aworo. Leyin adura ni won to le ri pa eku buku. So mo pe ru eku be. Nile elomiran won ma gboru e, mo won he ri pa. Awon eku buruku kan be ni aja. Aja orule. Hey. Oh, ni mo bi to ti wa ti le ba ti mo a de wole so o e gbo te ba gun aja e le ba won be eku ibode ni ile lo mo nfa ile la ngbadura le lori oni ni ojo keje na o osu keje odun 2026 iru awon ayajo bayi agboro gbadura fun yin mo so fun pe e buye pera ni a fe gbadura ojo mere lagba ko la fi gbadura yen yen nikan ko mo ni awon woli ti a bi ni ojo keje osu keje ati wa meta ti wa so gbolo si aye e ki oro e ko ba le gbo be ni majemu be ni ojo yi ah asa tenu me jade to ba same ogun aye re se
6: amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Ah, o se bi oba ni.
6: Amen.
5: O se bi oba ni.
6: Amen.
5: O se bi oba ni.
6: Amen.
5: Oni ta fi n gbadura, oni lo ma pari. E jo gbugbo eyan mo Olorun. E ma fi dete ni sere. E ma fi sere o. E ma fi sere. Hmm. E gba mi sa. To ba da go mejo ni asale, a ma pade lori Facebook, lori YouTube, TikTok, pelu ogo Olorun. A fe gbadura ni ani majemu be lori ile mo fe fi han awon ko to pamo mo ma pe mo ti so fun e ti pe ti pe mo ti ko ti e fun e iwe Amos ori keta ni ese keje oni Olorun ni se nkan kan lai fi ohun ikoko re awon woli re gbo mi sa asiri Olorun be pelu awon eniyan re mo so tele bo ba gbagbo o loruko Jesus ogun aye re se
6: amen
5: passage kan be to be ka fo ni beli but in to sele se omo bere Port Harcourt yen o tu sele se nikan ase ku ababe wa agboro gbadura lori e
2: e karo daddy oruko mi ni Christiana lati yana logbo inu mi dun lati ni awon iri nitori awon isegun ati agbara ti mo ri gba lati inu ire owuro mo gbo ipe yi mo ni lati gbo ipe yi mo bere se ni gbo pe lati 2020 mo si radio ti mo gbo ko se ni kankan to introduce si mi ati gba yan ni mo de ti ngbo ire owuro gbogbo gba ta da lufu ape si mo ma wa si lufu ape so mo lori ofe lati bu iyepe ni lufu ape ni egbe bi ti won tin se program fun awon youth nisin so omo mi mo wa mo gbe iyepe yen sini mi fi se nkan kan tori nigba yen mi mo nkan tona so mo wa man taja spaghetti indomie mi mo bi ti ekute kan gba wonu ile mi o ma nje oja mi gan o ma nje indomie to da jule ko te yen ma je o ma ya paper o ma ya spaghetti o ma nje mo ra gbogbo ogun ikute gbogbo nkan ni mo se ti mo fi si ede gbogbo ikute yo je a de mo bo se nwole wa a de ki nri awon ta te jo ngbele nigba yen won ma bere lowo mi ton ba tin ji laaro pe se ikute yin se te ti ri pa ma ni mi o ri pa so o di jo kan ninu ri owuro ni baba wa so jade pe ohun ko ti a ba ti gbogbo nkan ki nkan to ba njo elenu to ba tin ni pe ko mu iyepe nitori ohun ko ohun to wa ninu aye yi inu le lo ti jade wa pe o eniyan ohun ta fi le mo ohun to wa ninu ile ato ohun to wa lori ile pe ka fi gbadura e de so samu ni jo yin pe ta ba ti fi gbadura sinu ye pe yen ka won sinu ni tabi ka da sibe mo ti ti sun nigba to di ale bi yemi ti se so sibe niyan mo ba dide mo ba gbe ye pelu fo ape mo saka samu yen si mo de soro sinu bi mo se so sinu e be se so yen pe gbogbo nkan to nyo mi lenu gbogbo ohun to wa ninu ile gbogbo ohun ta fi le mo gbogbo ohun to wa lori ile to nyo aye mi lenu to nyo mi lenu ninu ile ye pe ki owo oluwa ko mu bi mo se sun ko pe ko te ti pe 1 minute ti mo sun mo kan gbo te ko te yen bere si kamuni lasiko gba yen o ti wole lo bere si pariwo bo se wole bo se tan lo bere si pariwo lo nfo kiri lori awon nkan ta ko sile ko le duro lori ile mo so bo se ya kini mo kan ri pe ike kan ta gbe soke o subu o doju bole mo wo mo toro ti re mi tin ba ti bi se de ni mo tun ma npate oja ti mo se ko oja yen wole lale mo ni mi tele dide gbe ike yen ko pe mo wa ri pe ke yen rin nile ah mo wa pe omo mi akobi mi to apa mo ni wa mo ni mo ma ike yi wo bi ke ah oni boye ku te yen lo wa la be o wa gbe ike po 5 liter ta nile o gbe le lori so ngbati ile mo igbegun yen la ma nse 72 hours ilu fu wa pe mo de fe wa silu fu wa pe ni Wednesday yen emi na tun gbe omo ri olomo gbe le lori mo wa fi sile mo lo titi mo fi pada de laaro Saturday awon omo mi o si so ngbati mo wa pada de won ni e tin si kini atero pe ku te nla to tobi gan ni mo wa ni ki won mu igi pe mo ma se pe kan gba ta ma se o je ku to te ni labi white lara bayi o ti ku si abe to ti yago yama yama sabe kiyen to ti ku ti oronu abajo so asa sonu o wa ya mi lenu pe wahala idamu to ti sele gbogbo kini yen to e pe gbese nkan kan so ogun dide gan ninu ile yen ti won gbogun ti mi so won sa fun mi ni mo kuro ninu ile yen mo message yin pelu adura yin e sa ran mi lowo oluwa ba mi se ona nla fun mi mo ko wa si ile ara mi ngba ti mo ko wa si ile mi gbogbo won ti e mo bi mo se ko eru ti mo nja gbogbo e to ni jo yen ni to wa legbe mi gan o wa bi mi ni jo ni ngba to tobi jo keta o ni o wa gbagan wa joko ti mi o ni bawo ni mo se ri eku te yen pa mo wa so mo ni agbara olo iye mi tete si mo ni agbara olohun ni mo ni iyepe lasan ni mo fi pa iyepe lasan ni mo fi pa eku te wa nwo mi ko le soro mo emi nu soro titi to fi kuro ti mo nse nkan ti mo nse so bi mo se wa ko wa si ile mi o pe die ti mo ko wa si site mi ni mo ba ri pe nkan kan tun da ibi ota mi ru mo de gbe iyepe yen sibe so emi atomo mi ba se lo si bi a se fe sun ba ni ko wo ki lo wa ni bi ota yen bo se ba ile ku te yen ba fo emi ati omo mi te sa kiri ninu ile toro birin omo kekere ni a te le da nkan kan pa no mo ni a ti jade omo mi sa mo ni a ti jade pe ko ni le duro pe ko ma wori a de ma n gbe bucket omi kan sile sinu ile in case so bi mo sinu yara bi oko ti e pe ba se fegbe lele bayin ko to se ju mi lo mo kan gbo salo pipe owo kan mu ekute o de so sinu omi yen mo ah mo wa je mo mo no dabi pe ekute yen ti bo sinu omi yen so ohun na no runkun ohun and mo wa tona mo wo mo re pe ohun lo wa nbe ko le jade so ngba to je arojo keji mo sa pe omo kan pe omo gbe jade won ba mi pa iyen akoko ohun ti ire owuro ti mo ti ogun ti ire owuro se fun mi nipa gbigbo ire owuro elekeji ni wipe ninu ire owuro mo ma nlala pe mo ma nja bo tin ba gun oke igba mi latoke mo le fo bo le funra mi igba mi bayi bi pe ki ngun okun kan ko ja mi wale igba mi ki ngun sekesi ki nwale latori oke nla sugbon ninu owuro ire owuro ni jokan ni baba ba so pe to ba nlala to ba nja bo latori oke baba wa so sam tamaka o wa so ba se ma se pe iwo lo si ori oke kan ko ma gun to ba ti ngun seke ko ma ka samu yen lo to ba ti nka sam the same psalm pelu psalm ti won fun wa ni ti bi e pe to ba ti nka psalm yen won sa so ba se ma yen to ba yen pe kini mo sa try ngba ti mo lo si ibi ise oke ni bi ise mi mo try lati se bi mo se ngun steki mo ka psalm yen mo sa se bi baba yen so pe ka se gogun yen se pare sibe niyan eleketa ni wi pe nigba ti omo mi ta jo ko wa lati site mo ti jeje yen de ti gbe nuna sugbon mi so ohun to sele nitori eri mi po ninu oro yẹn ni pe bi mo se n gbo ire owuro ko si owo ko si nkan kan bi mo se ko wa society o ku bo mo yẹn se ma pada si lewe so wa ye ki e o de ti fe close nigba yẹn mi se roluran lowo mi ri nkan kan ninu ire owuro ni jo yẹn baba kan so jade ni pe jade kuro labe orule yẹn jade kuro labe orule yẹn ti erin kiri kuro kuro labe ile yẹn rin jade so ba se gbo ire owuro bi le se mo mo ba so fo mo mi to ra se ko de site yẹn ni ademo bi kan kan mo ni baba ti so pe ka kuro labe orule pe je ka ti erin jade mo de siki gongba yen ara mi o ya le mi atomo mi ba gbera a ba bere si rin arin orun ti eran ba se de ibi kan mo ni ki nsimi nitori eyin dun mi boye a se sima bi call kan se wole ni lo ni bawo inbo ni mo nkan kan be yen mo sa mo ni a mo sa rin ka kirin peter de mo ni oni wa ye ki ti ma close omo mi o de ti register fun wa ye ko ni ta ba ri school ka so fun loro kan sa ni ijo yen mo ti jeje yen eyan meji nibi ti mo ti rin yen awon meji lo sanwo wa ye ki neko atowo jambo omo mi ki n to pada wole ni ijo yen ni owo meji wonu alati mi so eyi to tun eyi ti oluwa se fun mi awon iyanu ise iyanu ti oluwa se fun mi ninu re owuro ni awon eleyi ju be o po sugbon nitori akoko awon eleyi mi ti fi be je eri e sugbon mo ti lawon eri to po ninu re owuro mo de ma sore ma je mu mi lati gba ti mo ti mo ipe yi so mo de ma wa silu fun ape ki oluwa ko tubo fi agbara kun agbara yin mo fi okunkun okun yin ninu re owuro yi emi fun rara mi gan mo ti di woli ara mi to je pe aimoye ogun lo ti awon eyan ma n wo mi gege bi pe boya mo ju baye lo ni sugbon pelu agbara olorun ati woli mi ohun gbogbo ni sise e se sa
5: eh iwo na wa kan lowo
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: se bo birin yen eku aba mi la n peru eku be o wa ni opolopo en na ye pe soke mo palase ogun ti n be labe orule re o ya para
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: to ba kiesi eku akoko inu omi lo ku si omi adua lo pa ogun eku ko le pa igba to to kode ile tuntun omi adua lo to pa eku yen won lawon omi mi le bo te ku yen o ku sibe e gbo mi sa mo soro bi woli loruko Jesu kokoro ajenu o ya para
6: amen
5: to ba se mi ni woni ma lo soke ma lo sisale tin ba wa soro jade ma fo soke ma same ogun a ma sa pamo sara eniyan mo palase ogun to sa pamo sara re o ya jade
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: to ba tin go eri ma wo awon contact yen won to le mu lo me won ti wona le se nbe bibeli pe mo nbo mo fe so fun o ohun ti bibeli wi nipa majemu re lori ile ka to debe eja doke lohun.
7: Hello daddy. I've been trying to send this message. Anyway, what actually happened is we got this issue has been going on in my of my father's side for over 15 years. To check one of my siblings was they were all trying, you know, planning about this also to offer that. So our great auntie actually left that for my father's side of his siblings. So I think Trofaki me love for over 15 years, more than 15 years that we know about it. Ab Kodidibo Kokomo last week. Ni kona our cousins wa contact like bye new feta. I want to rebuy a kiniko. Anyway daddy, they sold the property. And we are talking about four group of people from my dad to share this water water river. So, Asha, Afwani, Etowao, Adura, Tegbapu, Lubu, Etowao, Koloba, Mafuma. And you can remember I was saying to you, Pei, Ijo Muma Larry, Daddy, the last time I saw you, Daddy Jolly, Muma Larry. So, to send the money. But now by sharing daddy. So I blew me now I met a la sharing it for my father's side. So in morning, I will be to let you fight to anything by being the end daddy. won ma ma se ise kan se because ogun yen ti po ju to je pe won gba le wa ile that belongs to my dad agba lara won aburo won na ni so anyway won ti takini so we got the money I've got my money from them
5: ah bi awon mejeji si atari re bayi so pe eleda mi
6: eleda mi
5: gba to mi na fun mi
6: gba to mi na fun mi
5: awon wo lo gbese le
6: awon wo lo gbese le
5: oluwa gba fun mi
6: oluwa gba fun mi
5: in the name of Jesus
6: amen
5: eyan o gbadura ni assemble lenu woli ogoro eyan lo ma roro fe gba loni mo gbagbe mo so fun o pe oni ojo keje oni ojo keje eyan gboro mo so re ah ojo keje osu keje o gbodo so re re ti o ba ti so re majemu ti e me so ku so loni ojo keje osu keje lola nkan mi la mu gbo mo gbadura o ma ri se loruko Jesus
6: amen
5: mo ni wa ri se
6: amen
5: mo ni wa ri se
6: amen
5: bawo e Joshua 21 Joshua chapter 21 verse 43 44 and 45 ni Genesis chapter 12 ni Olorun ti da majemu ati ileri fun Abraham o mu ileri ese eja gbo
8: Oluwa ti wi fun Israel ni gbogbo ile na ti o bura lati fi fun awon baba won
5: yes
8: won si gba won si gbe inu re Oluwa ti fun won ni isimi yi kaakiri
5: yes
8: gege bi gbogbo eyi ti o bura fun awon baba won ko si ti okunrin kan ninu gbogbo awon ota won
5: yes
8: ti o duro ni waju won Oluwa fi gbogbo awon ota won le won lowo
5: yes
8: ohun ko hun ko ta se ninu orere ti Oluwa ti so fun ile Israel gbogbo re ni o se
5: enikan gbo mi sa ileri ase fun o
6: amen
5: ileri ase fun o
6: amen
5: majemu ojo keje osu keje mo bi soro loruko Jesus ileri ase fun o
6: amen
5: ma gbagbe pe ileri yan latori awon baba won ni awon ileri ati majemu kan be lori re lati awon baba la re but ileri yan o ti se ni akoko yi gangan ileri yan wa ti imuse
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: gbe ye pe yen dani ye pe to busu nu ike yen wa ni lo soke wa ni pada wa ma pa se pe so pe iwo ile
6: iwo ile
5: iwo ile
6: iwo ile
5: gboro oluwa
6: gboro oluwa
5: loke epe
6: loke epe
5: ma serere
6: ma serere
5: master seyori
6: master seyori
5: in the name of Jesus
6: amen
5: wa rogo elu
6: amen
5: woli meta ta bi ni ojo keje osu keje won sure fun o ka to wole e je ka doke lohun.

0: Na Dodogo, only the best.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la to le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 MTN

0: Nigeria!
1: Ẹni o ma ba wa doro yi o wa de ka
2: koda won de Jerusalem
1: yasin won de Jerusalem ta ba be du oro ta so yi
2: oro yi
1: paro Nigeria
2: pe ni to gbon mo ra won
1: engo ni o mo ra won ama be eyan ba so fe ni ogo yo dija
2: sori nto ma ndun eni to go ni wi pe tori pa fi ago kun gbolohun yen pe ego boya ka ma
1: le mama o mo po won ko mo tele po
2: won won
1: e wa to fi han wi pe ogo
2: te ba so fun pe e mo nkan a da oro yen pe ni e de tutu e ti tutu ju
1: e se padie o
2: e padie
1: ye you get it
2: e se wa padie o e se wa tutu bayi e get
1: o e mo se bi afofun gbe mu
2: afofun gbe mu na to ti han yen kon lo ti n fe buru ju pe eyan go lo e tutu o nte gba emi o le gba koda omo nu yin gan o le gba
1: ti oro ni
2: oro buruku nu
1: oro ti o se die
2: ṣugbọn iyen adape niyen iyen lawon lebo o pe ni euphemism adape ni
1: adape ni
2: ṣugbọn ta ba lo ta pe e sa ego
1: ah boda e fofun
2: kilo de tin ri eni yan
1: ah a se ba na fa na problem bere ni zero ah se be yin na
2: bi le sanku mi o wa ke gba ani kan to lo wo wa
1: mi layeta
2: iran ah ni iran
1: layeta mi
2: ah iro ko sogun mo ko so temo
1: ko so temo ko sogun mo
2: on gbogbo ti lo pa
1: ti bayi adopa lodolohun
2: faki alawa bayi
1: ko le ma ni fowo se na loruko
2: ti loju lo wa eyin lepo eyin lepo le yi
1: se ba ti ja wale na
2: iro jaja of popo le nja o nte nja o te wa lorun o ebe ojo 5 naira ojo 10 naira
1: owo ni 5 naira owo 10 naira
2: iru ijoba bambia la niyan
1: eh ti bi se yan ko le ma ni fowo se mo nje ojulo wa ni ika presenter yin na ni Elias loruko te so mo lojo suma la ma la meji pa mo meji kundi kan solo won fin se awon eleyi o le ja sin tan pe solo. You get it.
2: Hey, different strokes for different folks. None.
1: Benny.
2: Kaluku pelu lu
1: asiko ti e. Eh, oye mi.
2: To, won ni kuguloro, kugule egundun, kugule leko fo omo pa won. Benny ara leleko nda omo won ma pa kugule le fo lonu ko to kugu be na ni alaro fo lo kugu be na ni won fo kaakiri. Awa ti dogboje. Kugu be na la fo kaye to yita ba dogboje to won ni are to dogbin to dewa to dosho nla ma ba won
1: si.
2: Bẹ́ẹ̀ni ṣẹ́gi sórun àbìtá mọ́ra bíi ahéré dùdú fọ̀rọ̀ gbogbo ṣàpamọ́ra ẹ kojúmọ́ ẹ káàárọ̀ ẹ kú ọ̀yẹ̀ tó là péréngidi ẹ káàbọ̀ sákọ̀tún ti fún tẹ̀dọ̀ lónìí ọjọ́ keje oṣù keje àjọ kije ọdún 2026 àtàwọn àtẹ̀yìn àjọ lolẹ̀ yìí pẹ́ náà ni ọlárẹ̀wájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ adéhùnsì lórúkọ mi elephant soloyin rèé ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tẹ́gbà àgbòjì ẹ̀fọ̀n papọ̀jọ G Anko Sky Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental. A cabo. See, can it splash? 105.
1: Ibiola
2: 5 FM, the integrity station.
1: Ibiola Wani.
2: Benny.
1: Oya o eja wole kole sinu awon ogere ori iroyin to di ti fun tedo iroyin fun ti owuro yi
2: okay
1: gege bi alakale eyi ti agbe jade ninu awon awe iroyin ojojumo le wa Nigeria so oro pe ni
2: ope o tun ti de ope lowo camera
1: ope ti wa nbi
2: olowo
1: ni
2: ma ka
1: olowo dan lomo
2: ma ka
1: omo wa
2: ni iro olowo camera ni olowo dan awon oro buruku le sa pamo sa bere ṣugbọn olowo camera camera lo pe gbe wa
1: kan to ba wu on gba na
2: ko le kan to ba wu to ba ri lo ma ka
1: wa ja mo nta nse
2: iwo lo ku si lowo o
1: fake agency yin ma to ti jade
2: ah emi na wo lokan bi
1: so wa lodo re
2: bo ya ko mu
1: okay ara only fake agency o se fake agency ara na re ani Nigeria en gbon me ni ogbon olawo gbusa nu fu a ni go
2: mbami
1: ah e wa o se Nigeria mo si wa yi
2: Nigeria je kin
1: se Nigeria mo wa yi
2: ah iwo lo wa o si Nigeria
1: okay
2: iwo lo iwo ni bi
1: okay ah o ri wa mo wo
2: oro emu wo
1: oro emu wo
2: o to ni na tori kabiyesi aso nla nla won ma wo
1: abi nkan
2: to ru ba mu ni won ma ko sofi
1: ah sofi o fi le wa o da ka ma fi gba gba laru
2: je bi mo feran oluwo hun
1: kabiyesi wa na
2: ti so won fi si oba han re i ma wu mi lori ko
1: swagne
2: swagamaga
1: dan kama lari aro se fe ke agency o se fe ke agency gbajabi ami la binu to o binu to yanya bayi
2: okay
1: o si ti gbe adeyemi rele ejo wi pe owo bani loruko je billion mewa owo orile de nigeria yo san ha o n fesun iwo gbowo bebe kan o o tun fesun gbigbe mi eyan kan ohun mother bribery claims oh ni seru e ma o 10 billion naira suit ina ne ile ejo street o soro ko se an ye lori e ma
2: ah emi ki sun le anama loro peter obi egbe oselu ti o ba ti ni fa peter obi kale lati dije dupo are ko ni duro nbe ali modu sherif lo so be o
1: sherif masu ali
2: ali modu sherif lo so be o gomina tele ni ipinle borno gege bi iwe royin daily post bi o se post royin yen jade tu a ma gbo se be ninu lodo yin bayi
1: ah won tan moju la ro e
2: alatan moju ni
1: eh won tan moju
2: won ni nje mo fun
1: flash ni o ah fi dunnu o ke se pe won ti imunu wa dun tan yan lori e o a gbo kan le be na
2: mo lo se nsaaje phone oh no wonder to man back extension wa won ni orilede togo ati awon orilede kan be ni won je orilede wa nigeria ni owo to to million 2.8 lelegbeta egberun dollar $12.66 million gege bi owo ina they are only lost fire money
1: alive
2: o lagbara po
1: okay we are there
2: boko nkan la ni ta ma sanna ni tara ta ma ngbadun
1: ah fe ke ma lolu apa ni
2: e ku ya
1: eh eh ah fe ke ma lolu apa ni ina o nlu apa ni yin
2: e ku tin
1: je ma waste nkan e ma waste
2: yes yes so bi awon ara wo e ku tin
1: ti e bo lẹ́yìn ètò ìdìbò tó wáyé o ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Oyèbámi jí ṣe àbẹ̀wò sí olùdíje sípò gómìnà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú ti ADC ó ní ẹ̀já àjọ máa ṣe àjọṣe lódùn lẹ́yìn ìbò unity lọ́kàn ẹ̀já àjọ máa wà náà ṣọ̀kan fún ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkìtì ńlá kò rí ìròyìn tó bá déhùn àmọ́ ìròyìn eléyìí ló ń sọ̀rọ̀ ADC na no tun soro
2: ah e ka bo o tun jo meta
1: olodun
2: won ti ni o
1: africa democratic congress adc babilawa
2: kimelawa
1: o ya bo bi
2: ah iwo na mo fi jo
1: won so fun ade orile de nigeria pe yen seresi te ba mo ebi n pa awon eyan te mi fi n bo labe sakoso
2: yi
1: nigerian servants to death under you in adc so fun are emi ko mo wi daily post loko akori lafika se ti yin olohun ope mi lo kale ko si ja
2: olowo camera
1: oju ba nlo
2: okay loju iwe kini san doju iwe keji we rain the nation na ni mo tin ri akole iroyin yi o to n fe dabi igba te eyan fi apa kan se dahun si oro to so yi ni
1: okay
2: ijoba apapo orilede nigeria lo ti ke si awon alagbata epo o ni ejo ntori olohun e je ki iye ti epo ba de lagba lagba lasiko yi loja agbaye e je ko mo han nu bentiro
1: ina lara lu o fi mo pe is coming down
2: la fi mo pe kan sun o
1: epo is coming down
2: la won ti won so pe airo nje je n ba won finra ni won o fi ni wi be mo e jowo e je ko mo han nbe bo ba san loju bo ba kuro loju I mo san de aya ni ki wa lo de kin de kin sele gan ki alaade ki mu bi baba mi oloye lekan alabi yan ki alaade o da iroyin kan na tun re nibi ti won ti se abewo e le seun adupe o
1: sawon wo
2: abewo idupe ni o won ni eni ti o je alafojusun idupo gomina ni abẹ ase ẹgbẹ oselu APM yen APM gubernatorial candidate
1: okay
2: honorable Bimbo Adekan nbi ati eni ti o ma je igbe keji re honorable Muftau Opun Salawu won ni won se abẹwo si awon agbagba nu ẹgbẹ o ati awon ekan pataki nnu egbe kora to lori awon igbimo alase ni ijoba ibile ti ariwa ogbomoso ijoba ibile gusu ogbomoso ijoba ibile orire won wa dunu mo oro kan ni pataki won ni egbo isokan egbe oselu yi lo se pataki ka jo wa ni iduro sinsin isokan Bẹ́ẹ̀sì ni wọ́n kuyamọ àwọn tí wọ́n ní àfojúsùn fún ìdàgbàsókè àti ìgbéga ní ìgbéga fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀kúrọ́ ìròyìn bọ̀ ńbẹ̀.
1: Tẹ́sìgbọ̀. Ṣé dá sí? Ó ṣe lè ṣe kí ló dé tó lè ṣe sùúrù kọ́mọ ìka tí ọkà tó tó kọjá.
2: Ẹ ṣé ọmọ tí wọ́n kọjá lára rẹ̀. Sorry, wọ́n gbẹ̀yìn ọ̀kọjá. Ṣé ó complain?
1: Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ la gbọ́.
2: Ṣíṣí máa wọ̀rí ṣe máa bẹ̀.
1: Níkí ni?
2: Máa bẹ̀ ṣí
1: o. Ǹbọ̀ wẹ̀.
2: Pẹ̀lẹ́ olórí ẹgbọ́dọ̀ dára nílò. Màá wọ́n lórí
1: You
2: don't stress the queen.
1: Ọlọ́run máa gbọ́ léyìn.
2: You open the door for them.
1: Àlùwàlà olóògbò.
2: You
1: ọgbọ́n àti mú nǹkan jẹ ní.
2: Olóògbò ṣá jẹun.
1: Ìjẹkújẹ ló ń jẹ oúnjẹ ni.
2: Ìjẹkújẹ
1: ni. Ọlọ́mọ náà wá o jámọ̀ tó àṣẹ o.
2: Ọmọdé ẹ báyìí ló ń pè ní ìjẹkújẹ.
1: Àwọn òbí tó adénísẹ̀ yìí jámọ̀ tó lọ.
2: Ó ti wá dójú ẹ̀ ńsẹ̀.
1: Ó
2: ti wá dójú ẹ̀ ńsẹ̀.
1: Wọ́n ní Ṣòtímà, Ọbásanjọ́ Gowon. Wọ́n mọ̀ ṣe àyájọ́ ọjọ́ àwọn ọmọ ológun lẹ́wà Nàìjíríà. Celebrate Army Day. Wọ́n ní wọ́n mọ rírì wọn o. Bí ọ̀rọ̀ ti jáde lápá bẹ̀yẹn. Àwọn ọmọ ológun wa lẹ Nàìjíríà wọ́n ṣe display kan lánàá bí
2: èèyàn
1: ṣe parade nìkan gan kọ́ wọ́n sáré wọ́n jáde pátápátá ṣe lè rescue ní rescue mission we move there we move here we rescue here you get it. I get it.
2: Yeah, but yeah. Military drama, yeah.
1: But she's training.
2: For the camera.
1: So, mama say training.
2: Yeah, look, Benny.
1: Mama say training.
2: FTC.
1: Ni dockyard. Leko.
2: So,
1: what's
2: FTC in FCT?
1: Mosani.
2: I have to deep.

0: ya ki ka bo pada yin ololufe patapata ten duro ti wa gbagbagba koda ten tele wa lawon oju opo ibanidore Facebook wa splash 105.5 Ibadan splash FM 105.5 Ibadan na ni agban bi ti e ti le ri wa e wa ma ba wa share dada e gbianju lati comment dada sibe e se ri ojugo igo opele yi black and white ni o tun ni
1: o ni Michael Jackson ni
0: Okay.
1: Ajo black or white lo n pe ti e.
0: Oda. No wahala. Aja lo si akata awon iroyin. To ni agbara gan popo popo papa julo to mo Nigeria fe mo nti o teyin e jade. Eyin oro nto ni se pelu Adeyemi. Pe sa ranti Adeyemi now. Very popular name now. Awon oruko ti awon eyan tete mo ni seyin te ba Google e bayi owo kan ni o gbe wa. Adeniyi Adeyemi omo oba ni. Wọ́n ní ẹni tí ṣe olórí àwọn òṣìṣẹ́ sílé ṣé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Fẹ́mi Gbàjẹ̀bíàmílà ló ti ń lé fùrùkọ́kọ́ báyìí. Kódà ó ń dúnkokò wípé òun ó gba owó ìtanràn tó jẹ́ bílíọ̀nù mẹ́wàá owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ₦10 billion fún ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ tí ó máa fi gbé ọmọọba Adeniyi Adeyemi lọ sí àkàtàwájú ilé-ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn tó ń fi ókọ̀ òun kún àwọn o ki buku kan ti o ye ki ma ki ma yan esun paniyan igbobe ati awon iwo si odaran mi tin fi esun re kan won yi won ni ohun o ni lajule kiru re kan ma waye niru asiko ye laye fa abada ninu we eleyi ti iwe royin punch tan ri o ti si ko ni ojo kefo osu keje odun 2026 date anani yen now won ni won ba ri o ti si bolu lati akata Kemi S.A.N. Ele yi ti wani Piero na ni oji agbejoro Fẹ́mi Gbàjẹ̀bíàmílà o. Ngba ti wani wawo. Wani oro ijade lati akata oro kan. Ipadi awon onero yi kan ti o ti waye. Lojo ke edogba o shikefa. Nibi ti Adeyemi o. Eni ti wani onkoju awon eson. Toni se loni ran. Fon akata bita lo di mo. Tok pada jage nji. Olowole fake ileṣẹ to ri si eyi ti ni se pelu ipolongo awon ise to njade ti ma polongo irere orilede Nigeria sile okere fawon eyan lati wa da okowo le ni orilede Nigeria won ni eyi ni agban bi ti ani omo bade ni yade yemi to de mo ama balo ati ababo eko nwole ewe njade eko nwole ewe njade lẹyin ẹbẹ won ba ri pe oluwole ileṣẹ ni be fake agency ni Nigeria ta wa yi lọwọ yi Adeyemi o lo ti se apejuwe Gbàjẹ̀bíàmílà ebo ni nka kini lapa bi to ebo re fuye ebo re fuye
1: yubare ni ka sumu ka
0: ebo re fuye o sa apejuwe Gbàjẹ̀bíàmílà as a murderer fi yoruba re to ba je
1: apaniyan itumo e ni elede yoruba iwo to le so moda ni kesi lo le
0: owo yoruba
1: owo yoruba ya je bi tunde ya je tunde
0: owo ni yoruba ni leyi e be o si tun fi esun re kan gege bi eni ti ma gba ni niyanju wipe e lo dalagbaja eye nsa e ire ntete eye nitan eye assassin that is too heavy won ngba to nsoro yi gbogbo awon oro to nipa yi ni to ka re si akata Gbàjẹ̀bíàmílà Gbàjẹ̀bíàmílà wa soro nbe wi pe ibani lori ko je of the highest order lele teyan ba kada ke ti o fohun ile ejo ona ni yo pada gba nte o nitori di eyi o npepe wi pe Adeyemi gbogbo awon oro buku to ti sohun sori awon atako ayelujara ko mu wale tan patapata ni gbogbo awon bi to ti wa awon bi te ko si atawon bi ti oro na ti jade ko si toro aforijin lowo won pe daddy Gbàjẹ̀bíàmílà e ma binu o kere tan laarin ninu awon iwe iroyin ojojumo ile wa Nigeria marun at least 5 national newspaper jake jado orilede Nigeria ko si tun gbo sori itakun ayelujara ko do bale ko toro aforijin wi pe onko Gbàjà e ma binu mo ba yin loruko je ni defamation ni gbogbo ile e ma binu baba fowo tun bo mo wi
1: o ma se bi awon baba ladua
0: ayo je tun yo get it
1: awon ti bu yan tan tan ni tan ba so pe e lo ko to lopo gbo
0: ba
1: ta ri jo keji for the camera
0: e ma binu sir e ma binu won ni ko wa undertaking ko buwa lo yipe ohun ni se be mo bi be ko ohun mori ile ejo billion mewa lo won si bere fun latakata ile ejo
1: billion mewa le po fun ra won yen na
0: n tin ba budget na lo po
1: na bi bo wa ni
0: billion mewa ninu to yin se
1: billion n te ko wo te ko rogbo e ko rogba pe inu pe joba le n ba sise
0: ni ti ogbon lawe n gbo
1: okay o da je n sare lo si bi iroyin ele ti o do ti waju mi te pon bayi bo tin wo mi le mi na wa jo n wora wa ni o
0: sora yin di luku
1: gomina tele ni ipinle ti borno ali modu sharif woni ni ana ti se ojo aje monday lo soro wi pe sheri olu dije dupo labi ase egbe oselu nigeria democratic congress ndc fun todun 2027 eni ti oruko re a ma je peter obi oni emi ti sunle anama ni o oni ko le duro sinu egbe oselu kegbe oselu na ti ko ba ti setan lati fa kale gege bi alafojusun idupo are lorilede nigeria sharif na ni so pe obi te riun yo kuro ninu egbe oselu na ni ti egbe na ba ti kuna lati fa kale wi pe ohun ni ko dije dupo are nbe nigba tin soro lori eto kan lori mo maworan ti channels eto ti won pe ni politics today nibe na ni alimodu sharif ti soro ni pe obi ni afojusun kan kolofin ti o ti han si gbogbo wa o soro oni koko oro be na ni wi pe peter obi te ri yen o oni emi ti ki sun ile ana ni o
0: tarifi korin
1: oni te si tun ma wo daada o oni nje mo pe igba kan te pe mi wa kain te gba mi lalejo te foro wa mi lenu wo mo so fun yin mo ni awon eyan bi peter obi won o le wa ninu egbe oselu kan to ndo bi igba yan se na bi oselu ni oni nitori pe kini oni nkan kan to nfoju sun ti o fe mu jade latara pe dodogbon o gbodo dije

0: Muhammadu Sharif to n ba jade loni to n wa so pe ipinle Borno nikan ni mo ni igbagbo ninu re mi o gbagbo ninu orilede Nigeria gaga bi isokan a je pe mi o to lati di omo orilede Nigeria ni nitori pe awon to je asaju wa dari gbogbo ni won ti ja fita fita lati se wa ni okan sosho kin alaade tenikan wa de ti o ma fi ara soro powe wi pe o ni afojusun temi nikan ti wa nikan lai ni fe ku awon to ku mora to iroyin kan tun lele yi o
1: ja
0: gbogbo ni ba se tan ko ma ba mi ka lo gbomo soya e ja jorin debe
1: ah ilu awon temi ladinu
0: Kabo. Eti bi falere. Woni alafojusun dupo gomina. Labe ase egbe oselu Allied People's Movement tamo si APM. Sinu alayo lo pe ni apomu. Honorable Bimbo Adekanbi to ti alafojusun ti o ma je bi igba keji re. Honorable Muftau Open Salau. Woni ona ni won o duro Tun se ti bere si ni se irin ajo alabewo e seun adupe kaakiri toroti bu ipinle oyo tawon ti awon agbagba tawon ti awon adari adari nu egbe na tawon ti awon ekan pataki pataki to je wi pe won ni to fi mo awon alase gbogbo ni awon ibo ijoba ibile ti ariwa ogbomoso ta mo si ogbomoso north Gusu Ogbomoso tamo si Ogbomoso South
1: okay.
0: ati ijoba ibile ti orire won ni lasiko awon abewo ohun Honorable Bimbo Adekanbi ona ni o fi emi imore to po han fun ati leyin irokuku keke sagaga eni ati ni igbagbo ninu ohun ti awon eyan ni papa awon to je alatele alajosepo ninu egbe oselu na Leyin ti won ti fa kale gege bi alafojusun idupo gomina labe ase egbe oselu APM Honorable Adekanbi won ni ohun na ni o gbe osuba ka ilaye fun imulokan sisin ifarajin egbe na ati omo egbe lapapo eyi to nse lapejuwe gege bi igileyin ogba fun egbe oselu APM bo se ntesiwaju to si n gboro be ni to si tun rese mule daada Oni ewa wo bi egbe na bo se nlokiki to ngborege jige to ngborere ka akiri ipinle oyo ati jake jado orilede Nigeria o soro oni ise nbe niwaju ise to wa nbe niwaju ajumo se se gbogbo wa ni igi fo mu gi odigbo itakun fo mu iti o dodon ase ohun ato igba won ba fo mu ran ni kun ni won si idomo titun nitori na nko afi ka jo fi owo su owo po o eyi na ni o ma kun wa lowo lati le jo se ari amuse afojusun ajumo ni gbogbo wa o wa ro gbogbo omo egbe ele to je pe awon ti won sumo lawon ipo kanrin kanrin ti won di aye kankankanka mu ipe jajo sisi ohun papo jare nitori baba fi owo we owo ni ma mu ki owo mo ajeje te ri un ni owo kan ogbegbe eru dori o ajumo se na lo le gbe wa doke tente oni ajajo se o fun ipinle oyo lapapa ti fun idagbasoke egbe na Bimbo Adekanbi Honorable ni se bakan na won ni lo tun lo anfani yi lati se itenumo afojusun re fun igbega eleyi ti a oriru re ri ni ipinle oyo be si ni eyi to ni ko sai so mo akonkoto oro aje ta mo si economic prosperity tohun ti isokan ijoba alajumo se inclusive governance koda to fi mo ojulowo eto eko quality education ati iru awon obirin ati odo ni agbara youth and women empowerment eto ama wo mimo idagbasoke ba awon nkan mayederun infrastructural development ati nta npe ni igbayegbadun omo niyan lawujo iyen improved social welfare o wa ke si awon adari pataki pataki awon alatileyin alatileyin gbogbo awon alafeyin se ti won be nu egbe na wi pe e je ka tubo rese mule daada o ka wa ni isokan ati iduro sise o gbodo ye be la o gbodo gbo ka ma ri daju wi pe iroro ipinle oyo abo to peye fun ipinle oyo ati ipinle oyo eleyi ti o fi gba kan bo kan nu ori ojori fun awon iran to nbo ati tiseyin ni ka ma le o nigba to nsoro Lori ishele jini.

0: ele to sese sele titin roko osu meje bayi ni ijoba ibile ti oriire honorable adekan bi oro wa di kadake lo gbadari kadiju mori tan patapata porongodo ka ma wo sun pe bawo la ti soro yi ti ki fi baba mi wa oni honorable adekan bi lo wa fi ibanuje okan han lasiko yi oye igore wo o wa gere si e o wa kominu lo titi pe isele ele to bani lokan je ajinigbe yi o je nkan ti o bani ni okan je ti o koro okan eni papa julo bi eyi se fi han si awon agbegbe wa gbogbo lorilede Nigeria wi pe eto abo wa tin mehe bo ti le je wi pe honorable Bimbo Adekan nbi ona ni o ti koko se abewo ibani kedun re tele ri si ijoba ibile ti orire lawon asiko igba ti kini ohun sese sele to se abewo si awon molebi awon ti nkan se to se abewo to ki won wi pe e ku ofo si awon molebi ti ogbeni Michael Oyedokun eyin ti se oluko ti nko won nipa eko isiro ni ile eko ti won ti ji won gbe na o wa se ni adura wi pe olohun olodumare o ko dakun dabo ko ba ni te si afefe ri ko wa wo be ninu anu re awon molebi re be ki o dakun ba ni ro won loju ko si tun ba ni ro won lokan ko je pe adanu to yo ti won pa yi ki o dakun dabo ko fi ohun nla kan ti mo mu ni gbagbe ibanuje ko fi dipo re o se adura to po o fi pe ki eledumare oba ko se ni irorun ipadabo awon mo wa ti won ji gbe ipadabo sipo awon oluko wa gbogbo be ti won nbe ni ikawo awon okororan si agbori igbediga olosa ti jini gbe gbowo tohun ti ireti wi pe koni pamo koni jina eja lo fokan bale gbogbo won na ni won pada lai ni si ipalara kankan lara awon ti won ni won tu wa nkale nibi abewo ohun ona ni atiri honorable Shinopela leni ti o nfe sare je lati dije dupo gaga bi okan lawon omo ile igbimo asofin agba ile Nigeria ti o si ma soju Ariwa Oyo North Senatorial District beno lari honorable John Oke Abioye fun ti Ariwa Ogbomoso ati Gusu Ogbomoso ati ijoba agbegbe oriire honorable Sanjo Adedoyin o na nbe nkale fun ti ekun idibo ti iwo gusu ti Ogbomoso lohun honorable Bunmi Oluranti o na nbe nkale fun ti Ariwa Ogbomoso ekun idibo Ariwa Ogbomoso Ogbomoso North State Constituency ati honorable Akinola Johnson Ogundele fun ti ekun idibo ti oriire yun oriire state constituency awon ti won wa nkale na re o nibi abewo enle nbeun e seun pupo to jade o
1: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi,
1: so good together.

Kamosunate, ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.

0: Mare lo wo gbo lo mo o ma lu e ti o fe ti ya o eh le rojo
1: ka mo ri
0: mi le rojo o iroyin mo ma ka o
1: a ri rogo ejo
0: ko le o ma ni fowo se loko temi e kule
1: o o ti debe o ti sha
0: bra bra ade si lorun gege bi ise wa gba nko gberoyin lagbede ani e lo wa ile bi mo ani be ba nso ke jiri be ba nta ke ta owan be ba wa ra bayi ọpọ ni ke ma ra ninu e na ni be ba ra ọpọ ke be ba ro won ke topọ ke sadmi ti elepo le se ke sadmi ti elepo le se
1: ijo elepo
0: ba gbowo lori bayi ni won yi meta
1: o je mo mu e je mo mu enu lo bi
0: ijo elepo ba gbowo lori bayi ni mo meta yi sugbon ba ba jawo epo ba le
1: o ti wa le ni o ti lo bi ose ka
0: won ni bayi sami e laye laye papa bi won ta ti le tan won ni yi
1: awon nu olorun nu
0: awon nu olorun abi
1: awon nu olorun
0: oda sugbon ta ba
1: yi
0: de
1: yo ba le mu
0: olorun la
1: olorun le yo
0: eyin pada ijọba orun ku dede o eyin pada ijọba orun ku dede o ko le o ma ni fowo se moje ojulo wa ni ikai presenter yin na ni e ka san o e si kule e ku eti gbo wa e si ku amojuba wa sori akotun gba nko gbe iroyin ta fin pira wa si akesi ni ko da yi ta fin sanra wa ni gbere ipako lori awon isele loni ranran to nsele aburo ni kangun si a o ko si ni to si a lase lowo iledumare
1: mi to emi na nkiwa mu ni e ka san ni bi gbogbo te tin gbo owo ja ikani yi splash 105.5 fm salafi alaba yi
0: alafia ni
1: temilade aloko ohun lemi nje o gba nko gbero yin na si re ni ikani omoluabi splash 105.5 fm e ma ba wa kalo
0: Iroyin gbanko gbe akoko eleyi to ji akori ipinle Oyo lo ti waye bi ile ise olopa ti bere sini dode awon mukunsika eni bi ti won sora won di jemi jemi gba latari emi kan ti won lo sona lasiko odun egun o won ni omo odun merin le ni ogun kan emi bo o lenu re lori kini kilo pada teyin e bode ara orun kinkin ko o se alafia ni ara orun kinkin wa kini o ka ara orun kinkin lori isele gbankogbe to sele yi o pada di akori ti a fun ni ekun keke ni koni pe koni jina la se lowo olohun
1: to iroyin eleyi ohun na lo so wipe ile ise olopa na lo ti mu arabirin kan latara pe o n gbiyanju lati se kupa omo kan eleyi ti mo ran lowo ninu ile eyin ni omo odo re ni ilu Umuahia ni ipile Abia won ni koda obe eleyi to birin ohun to fe fi gbemi lenu omode ye na ni awon olopa ti mu o si akata awon e mo pe are ri nje mi nsonu iwe iroyin Daily Post ohun na ni o gbe iroyin ohun inu abiju
0: okay akori iroyin eleyi akori ti o ba ope deni pẹlu bi ile ise olopa ni ipinle Ekiti bi ati ni won da won gbiyanju lati da dena ilana ijinigbe kan ti o ba waye leyin oreyin afurasi meji ototo ini owo ti pada te bayi o lori isele to pada di gbanko gbe latakata titi won ama o ile ise olopa ni ipinle ti Eboyin na ti mu awon osise leto abo kan ti mole o latari bi won ti kolu arakunrin kan awon eyan kan laarin ilu ni ipinle ti Eboyin iroyin gbankogbe lo sele lapa abe yen
1: to aje ka lo si ipinle Kano iroyin gbankogbe eleyi ohun na lo nso di mi o wipe awon kan ti inu bi ti won ko ra won jopo ohun na ni won dana sun odo mokunrin gan lori wipe won fesun kan o wipe oji atakoko ne ipinle Kano ohun na ni isele ohun ti waye o won ni awon odo ti inu bi won ni won mu okunrin ye won si da ina sun won si ran lo si orun osan gangan iwe iroyin Daily Post lo gbe iroyin na
0: iroyin eleyi iroyin ti o je odi mimo wipe ko din ni awon eyan mokandin ni ogojo eyi ti o je wipe emi ti bo lenu won ti won si ni akosile oko le ni irinwo isele jamba oko ni ipinle Ogun gege bi ajo FRC iyan ajo eso oju popo bi won ti ni akole re lasikowo si asikowo ini awon isele yi lo fi waye Edumare yo ma so wa yo si ma dabo re yo ma dabo wa o ni gbogbo igba
1: ami ase to awon ni ile ejo na ni o ti dajo dajo eku fun awon meji kan ni ipinle delta lori esun edegunjale ati isekupa ayan ha kolo eledumare ko gba wa won ni ile ejo legba ti won ye ejo won wo awon esun ile ti won fi kan won won ye lo si wa won ye lo seyin won ri bi pe looto ni awon okunrin ohun jebi na ba ni pe to eni to ba gba emi lenu eyan gbigba na ni won o gba emi titi awon meji ni o won ni kun lo ri yegi fun won iwe iroyin Daily Post lo gbe iroyin na
0: ijoba won ni ipinle Ogun ti bere si ni dode awon eyan ti won si bere gbianju wi pe awon oni ba nbi ala sabole ala efra kun ebun mi sabode e ti ma ru e asiri abo ba nbi ala ori to je wi pe ko nilu nu sugbon yo ma wo eti yin lo so se ni won ni lojupo awon ibi ti awon eyan to tan wa gba be kan to je be ni a fi se sobu won ti bere gbianju bayi lati ni kin won mo ko asa won ko nibe gege bi iroyin ti se jade lapa bi o
1: ipinle
0: won ipinle ogun ni ipinle ogun ni iroyin ti pada jade
1: ama wa fura
0: eh
1: boya yo de ipinle oyo na
0: ah aji se bi oyo lari
1: o da
0: ayo ni se bi wa ba enikan kan
1: e sa ji
0: fokan bale
1: e sa ji e ji
0: se asun tele ni
1: e sa ji e sun o do
0: wa asun ni no corporate beggar lo wa ni awon corporate beggar lo wa loyo
1: o ti
0: se awon ke se awon ti awon corporate beggar
1: as corporate as local
0: bros e jo to the law you see you get wallahi olo mama sanu bo e go ma be o be ya de challenge ni sin yo ba won be digba ni won kun be ba kan gọlọ o ma sha nu fun wa ey awon iroyin po nle ka tun wo iroyin eleyi gege bi won ti ni iroyin eleyi na lo nse alaye wi pe awon ko adigunjale merin ototo to je afurasi bayi ini owo sikun awon osise eleto abo ni ipinle ti Ekiti lo ti te gege bi ati se ri akosile re bo ti se bale bage sibe
1: to won ni wi pe awon kan ti won afurasi wi pe elegbe okoko ni won awon merin ni won ni koda nse ni won tun ba nkan je awon ohun amayederun ni ipinle Akwa Ibom ohun na ni won tun ba je o sugbon won ni owo ba won gege bi ile ise olopa ipinle Akwa Ibom se wi won ni lasiko ti won jade lati gboju wo gbena woju awon odaran ohun na ni owo ba awon merin ti won fura si gege bi elegbe okunkun yi iwe iroyin The Punch lo gbe iroyin na
0: akosile ta tori yi lati akata ti Daily Post lo je adi mima wi pe eyan meje ototo le mi ti bo lenu won ninu akosile isele jamba oko to ni se pelu oko Sienna to nti oko ajagbe kan o mi ipinle ti Kogi ni isele gbankogbe ye lo ti isele kolohun ko ma sanu fun wa ama eyan mefa le mi ti bo lenu e bakan na bẹ́ẹ̀sì ni àwọn èèyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n farapa o lásìkò tí àwọn ikọ̀ agbébọn tí wọ́n dọdẹ agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ ti Plateau wọ́n dáná báyà àwọn èèyàn ń bẹ̀ ẹ̀mí sì padà bọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbè tó ṣẹlẹ̀ náà Edumare máa ṣọ́ wa kókẹ́ tó máa ṣàánú fún wa.
1: Àmì tó ẹ jẹ́ ká wá sí inú ọgbà Fásitì ti ìlú Ìbàdàn wọ́n ní wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan eléyìí tí wọ́n jí kó tó jẹ́ wípé akẹ́kọ̀ọ́ kan tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tílé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì tilẹ̀ Ìbàdàn òun náà wà ńbẹ̀ wọ́n ní àdúpẹ́ ò wípé wọ́n ti gba òmìnira ìwé ìròyìn The Nation ló gbé ìròyìn náà.
0: Àkọsílẹ̀ ìròyìn eléyìí la tún rí o gẹ́gẹ́ bí a tó ti ṣe rí Tèmílàdé o àwọn ikọ̀ agbébọn tí wọ́n jágbé sùnmọ̀mí ti gbẹ̀mí àgbẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Sokoto labaniki ló tún dé kí ìkẹ́ṣẹ́lẹ̀ tó fi ń di gbàǹkọ̀gbì bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ di ọlọ́run kọ́ máa sọ́ o tora wa ò máa raṣọ ìṣẹ̀dá nìkan lọba tí ṣẹ̀dá kó sì máa sọ ni.
1: Tó àwọn ní ilé ẹjọ́ náà ló ti ní wípé kọ́ lọ ju àwọn mẹ́ta kan ti won fura si pe won lowo ninu ipa poda enikan to ti figba kan ri je osise ile ise mo maworan ti ipinle ogun oje tv wipe ki won lo ti won o si ogbe won na titi igbejo won yo fi ma tesi waju won ni eyan kan to je osise fun ologbe na ati enikan ti o je eso alaabo
0: imonika
1: lo gbe ohun be ni o iwe iroyin the nation lo gbe iroyin ohun
0: imonika ki jagborun asebi e jagbera ka lo si akata osa irunmale agbawo oluwade si ni ka lo polowo oja ni kete ta ba wa de pada tan lati eka ipolowo oja arin gangan gbanko gberoyin na la tun pada bale si tori temelade nbe nbi o oduro ko gatan be si ni o ga soda park mapa iroyin lo fe ka
1: aye olomo
0: eh le soda park ma
1: aye olomo
0: iya kile wa nlo bayi
1: meanwhile kon se park
0: padi ni
1: bene
0: eh soda park le
1: shoulder pad
0: soda padi ni
1: shoulder pad
0: eh soda padi le lo a ro pe mo park soda ni
1: hello agbawo let's go jare
0: bi gba se kan mi o si me am also aro mo aboveki
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Come and make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
7: Offer valid while stocks last.
8: Me and Maggi, so good together.
9: Olùfẹ́ ìrìn àjò afẹ́ gbogbo agbáṣẹ̀gá àti àwọn tí ìṣe Yorùbá jọ lójú ohun ilẹ̀ Yorùbá ń pè yín ẹsẹ̀ gìrì ojúlé ifẹ̀ ilẹ̀ òwúrọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun fún ayẹyẹ ọdún àyọ̀galú tí yóò wáyé nínú oṣù agẹmọ ọjọ́ kẹtàlélógún àti ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù keje ọdún 2027 nínú gbọ̀ngàn ọ̀jájá hall ilé ifẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láàrin

0: lo wa tun je ki o debe ni pe won so ina si awon eyan lokan ti won si fi gbe iru igbese baye won ni koda ologbe yi na ni o je gbaju gbaja lori oju opo ikani ibare ni dore eleyi ti won si mo wipe alatileyin egbe oselu New Nigeria People's Party to si je ti ko kwakwanso ta mo si kwakwansia movement isele ohun na lo si waye leyin bi won ose meji kan eleyi ti won se ku pa arabirin kan Umul Kaira ni agbegbe Marabanjos ni ipele Kaduna lori wipe won fe suko ohun na ni o wipe o fe ji omo gbe gba to ya ni awon alase won a je ko di mimo wipe gbogbo esun eleyi te fi nkan awon eyan yi ko fi ese mule irosi ni eleyi na lo si tun ko won lominu wipe awon eyan ti wa fe mo mu agbara tabi idajo lowo ara won jake jado orilede ye eleyi ti won si npe ijoba wipe ki won tete gbe igbese be si ni won tun ro awon ara ilu be ba mu yan e mu lo si ile ise olopa e lo ni ilana ti bi ofin se la kale sugbo ka ma mu idajo lowo ara eni ohun na lo tapa si ofin orilede yi won ni won se ku pa arakunrin yi o Ahmad Dankoli ni ipinle Kano iwe iroyin Daily Post lo gbe iroyin na
1: bo ni oluwa de si ka ma cable lo okay
0: ka ma Kawasaki
1: e wa ja tun lo sibi isele gbanko gbi kan ti o sele won ni ko din ni eyan meji ototo ti emi ti bo lenu won bayo leyin isele jambo oko kan to waye pelu oko akero Sienna eleyi ti won ni orariwo oko kan ti o nje oko gabiti akeru nila o ni oju ona ti okene osara si lokoja ma so se ni ni ipinle Kogi onalu awon baba ti mo lade nu rein abi no bi so ki a ni nisi ye lo nfoju egbe kan wo mi si nisi e dakun o e wo mi kin lowo e wo mi nlola isele to sele yi ne lo waye lojo simi Sunday ni osara se mo gba won ni eyan meta ototo to je ero o na ni a si fi ara pa popo popo gan gidigan mani koda nigba ti o ma fi di isele na ti o ma fi mole eni ti se oga agba iyan sector commander fun ajo ese oju popo Lawal Fauj o na lo soro ye wipe oko Sienna yi to ngun le irin ajo lati auchi lo si ipinle ti Edo de Abuja o na ni isele jambo oko na lo sele lori re koda according to gege bo ti se wi wipe boss yi o na lo ko ero ti si nlo si awon ona ti ki se ona kan koda to je abaji loju ona yi ti se olulu le Nigeria Abuja o ni ijamba oko yi waye lati pase taya to dede fo ko to pada rariwo oko ti won gbe le jeje legbe ona ti won tun se o so wipe isele jamba oko yi o dede waye bi o ba ni se pelu ere asapajude lati pase dieba to wa oko yi o ero mefa ti nbe ninu oko yi won ni te ma eni ti se moto boy oko ajagbe yi ti nbe lona o na ni won gbe mi loju ese nbe nigba ti awon eyan mi ti won fara pa o won ni oku awon eyan wa yi na ti wa gbe lo si ile igbokusi to nbe ni agbegbe na nigba ti awon toku ti won si gbe won lo sebe ti won tin gba itojo o wa lo asiko yi lati kesi awon ajiwako ajigbarin mu wipe eje ate jeje tori omo olona ate jeje ni eni o ba moridele layo on gagala ba pe ni driver o ki won se ayewo si ara oko won labe bo ba ti to ati bo ti se ye ki won si tele ilana gbedeke ere to ba ye ki eyan sa loju popo lati dena rufe sele jamboko to ba se se ko sele lati pase be Olorun yo ma da bubu wa.
0: Oda papa Abiseka wa oya e je ta bi.
2: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911 000 0080 to switch to unlimited.
3: Airtel.

0: kan syrup ajiji se fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe Nafdac ibontelu Afrabite je oja Afrachem Limited ti won se panda paracetamol
1: kusina kusun ni e kan bo le ji ti se so
2: o mi ni ra coffee water
3: Mo bo ti gbo lori bayi e de le ta naira 500 naira ko kan kankan lati ra mo
4: ta lu so be fun e ore wa
5: emi ma ti tok
4: pelu e de beta naira 500 naira nje lo mo wi pe itangbesi aye re le yi pada
3: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
4: afi bi eni wi bi ana ni odun meji seyin ni cash e ti bere awon to gbagbo ti won si ta ni gogo igba awon yen gan ni won gba ope lowo cash e asiko to lati se ayeye odun keje cash e cash e olori ilu tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori re ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ayeye na ma lagara to ni yugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin kaṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan o ja gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
3: eyi bo gan o ejo ba o le mi se le ta
4: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati cashe ayeye odun keji cashe ogunlegbe eyan lo ma

ni okun okun dede su ti a ko mo ibi ti a le gbe ese si mo bi a si tin tana si atupa ni atupa nku be ni a n gbo igbe awon iwin bi won tin ke si ara won

0: So atuti de ba tin de yin olugbo wa o.
1: Ade o.
0: Won ni otun otun lotun lotun ni sawo won lode toyole. Awa na re arin tiba tiba ibaba yi ina ni egun koko ju ko to sere lode tibadan.
1: O le yegun lode ju.
0: Awa na ni ati de tesho tesho bi eni ki won logbo moso.
1: Bene o.
0: Ade tiba tiba bi eni ki won ni barapa ade tologun tologun bi eni ki won loke ogun
1: bene
0: awa na ni o awa ti agbo ife
2: special
0: leyi to tumo si agbo ife to tun sara oto ikani omoluabi your integrity station splash 105.5 fm ile funfun balawo felele la wa nibadan lorilede
1: Nigeria
0: o bosu alayede ohun na ni magic finger olowo odan fun ti ojo oni mo ki yin ka bo sori eto sugbon iba olorun iba eniyan iba gbogbo agba to le gba ni laya lai wa gba iba oluwo iba pe na iba bola joko okinkin tin be ye rin fun
1: iba lase
0: aki oludasile radio alalubari kaye ki baba ko ma je baba awon na la man ki pe akaka tiri kakaka kabi aka
1: baba ni baba o ma je
0: aka yan si aka gbada ola pelu erin aka ni onirigi ma bola ka jo bi aka olu kakaka kaka ti kanaira lai ta bara mi mo bi epo
1: akika baba ni yen
0: ki baba ko ma je baba
1: o ma je baba bi gereje la baba
0: ati gbogbo omo igbimo alase radio ni beji ta ba nsoro nipa splash atun ma soro nipa lagelu oke ga joke koni baje lai lai iwaju lopa ibi ti wa yo ma re si e sham da da so mo ki ademola olagbenjo awon eyan wa npe mi ni jejo pe nwo ni baba lo
1: ko siwu
0: fi ranti eto mo ni won ranti eto sugbon won lo irin ajo kan were
1: ni o le ba da na ni
0: ope pataki lo olohun wi pe oju wa o tun pe oju
1: adupe lodo
0: ese wa tun pele
1: o le ba da na ni
0: ope ni folorun
1: o le dun ki ru o le wa nbe na ni
0: Abiola Adekanbi ohun na ti wa ni studio o wa ra ojo ti gbalẹ dededede apuroro bi eni o sun omo ti ajanoro alagbede ede ile to wa mi ko ti o se 42 lere shitu Mr. Mido Mido lo ki yin pe e kaabo sori eto bosun alayede ngbo ni ka gba wole ni ale eto ni na ka koko se ka juba awon to ti sanwo sile repete ni abi ka won atesiwaju ehe to eyin eyan wa gege bi ise wa eto wa ti ale oni opin si orisirisi ona gege beyin na se jaladun wa ni ijejo iriri nu won pe lagba
1: be ni
0: opolopo awon ti a nla koja ninu idile alayo o ma lagbara ju ba se nlero re lo
1: be ni o irijura won lo
0: ti a ba si tun wo ni dakeji a ri wi pe igbese aye awon baba mama wa awon to bi wa lomo ni igba ni ati so pe ki se igba atijo igba ni
1: be ni
0: ta ba so pe igba atijo awa n dogbon so wi pe nkan atijo ti lo ko si eko ta le ri nibe mo
1: ajo
0: ko ri baun gege bo se ye ko ri gan ni pataki ni pato ina ni igba ni ki lo wa n sele laye ode oni eye eyan wa nje ani ma boju eyin lekokan ka le ranti ba se nse nigba ni
1: be ni ka ma mura wa si ati
0: ta wa le se be mo to je pe oko nlo loto
1: yawo
0: nlo loto awon omo na won nlo loto
1: wa di loto oto
0: o wa di oto ni tolu
1: oto ni tolu
0: oto ni tolu oloto ni tohun oto baba re kunu ile o lo re sin sinu oko se pe kaye filele
1: yo ayi filani o ogbe na tan
0: e je ka gbo logo wa na ka to ma tesi waju ehe eyo baba eyo ura fadaka

0: So gbalanja gbalanja la sowo la o
1: be ni
0: gbalanja gbalanja la sowo la atola
1: atola
0: olohun ko ma je ko jina sinu le kaloku
1: wa mi ka bi ti ami kenke
0: ikani omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele ni badan lorilede nigeria latin kan si yin te ba gbagbe abi boya en sese n dara po mo wa ni ohun ti an dogbon so ko to di pe eyin na e la nfani lati ba wa gbe yewo fun toni ohun na ni a pe ni efun bede eyi ta tun le pe ni agbedo awa fe pin sona meji
1: iya
0: alakoko e je ka wo balele ati yawe e ka gbagbe lori pe boya oko nu dile alayo o fe yawo kan abo fe yawo meji abo fe yawo meta e je duro nibi ti ade duro ye
1: e koko duro ni gun kan
0: yawo duro ni gun kan opolopo awon nkan ta kiyesi lo nsele lati pase emi tori be gan la se mu ile iwa lale toni eyin mama wa ninu ile te da eje si wa loju e ba mi so fun awon to wa ntosi yin ka won na sumo radio
1: o se pataki o ka yin oke la la la ka jo mo
0: nkan ta fe mu jade ninu ko mu okun eto ti a gbe yewo lowo
1: o ro ojumo la nke ko si
0: a se iya to nbe laarin ki ba lele leyi to wopo kaakiri gbogbo molebi nibi kibi kaakiri orilede agbaye to se pe tokunrin ba sa ti robinrin gale gale ara koni fi won lokan bale
1: eran para yo ma gbe won ni
0: ba lele to ni yawo ti e nile elomi ni yawo meji meta tabi ju be me lolorun we
1: sibe na
0: sibe na
1: yo to ma se
0: ju ta ya ore koko lobinrin
1: to ton je yawo ni yawo
0: yato si yen ni o le je sisi
1: o le je sisi be
0: ti wole oko eto wa buruju to ba yen lokan je ju ni wi pe iyawo okunrin mi nu wa tun wa feju ma awon okunrin ta nso yi awon loju kokoro okunrin ko ma roki lokan won ba se gbe eto kale lori eto ta pe ni agbo ife special
1: ba se nju le akan tin ka ojugun ko ba ipe
0: ase iyato ase atubo ton wa lori pe ki okunrin ko kudun gbogbo obirin to ba ri ati dudu ati pupa ati ayinrin ko sa so wi pe to ba sa ti ri bayi were were bi tobuko ni
1: mun
0: ti o ma ro lokan re ni pe ba o lo nse fe mu obirin yi bale edona ti won bi sorin meja ni
1: aba fi se
0: ti won ko fun yin losibitu ni pe te ba sa ti eyin okunrin eyin la nba we o e ma ja so ba won awa okunrin
1: awon toro kan
0: e je ko ma roki lokan wa ibi okunrin lati bere lale toni eyin gan o si lanfani lati dasi laipe yi to wa je wi pe
1: ko ma ti ro ben ni
0: ba le le toni yawo ti e koda o koje eyo kan meji meta merin me lo lon wi sibe na oju won a tun wa lara obirin mi
1: won mi ro ben ni o ti ma se ju bi ago 7 naira kin lo de
0: ki wa ni atubotan iru iwa ki wa ti awa bale lehu lori eleyi ta ntenu mo yi na ni
1: to si wo
0: ase ohun to wa leyin efa
1: ojo je lo o
0: ojo je lo o baba badan
1: mo nje
0: abiola de kan bi nbo ni ka ti mu se lati ara okunrin bale ile ni abi lati ara obirin to ti loko abi ka ku lo sodo obirin to ti loko
1: e je abere atodo obirin lo to ti loko
0: e ku la kai
1: ka mo lati be un
0: e ku la kai
1: o ma di pe
0: yo je iya lenu fun gbogbo eti tun gbo wa leto yi wi pe oro emi la nso lale yi o ke fara bale ke je ke ajo gbo ki kaluku si mu ti e se owa alaafia ko ma ba fi jeun ase obirin to ba ti loko imo boya biola de kan bi o le ranti won se nso wi pe oke won ni obirin ti loko won wa npe ni oro kan to wuwo bi o se bara njo ranti abilekọ ni kini obirin a ma pe oko re ni adeori baba badan kini adeori nile yoba kila adeori
1: adeori re to je apase lori re to je eni to je ti e gangan
0: se mo pe iya to nbe laarin obirin to ni ade lori ati obirin ti o lade lori
1: oya to gidigidi
0: abiola kini yato tin be laarin mejeji obirin mi wa to se pe o lade ori obirin mi na si tun wa bakan na ti o lade ori kila n gbiyanju lati so kila na lefo kila n fo le na agbo fe special e n gbo yi lati splash 105.5 fm
2: obirin ti o ba si iloko ko ni ade ori
0: obirin ti o ba ti iloko ko lade ori
2: ko si ni ade ori sugbe to ba si segbeyawo to si ni oko sile ton si fe gege bi iyawo
0: e baba badan e je ka fi ipo oba se akawe odidi olori ilo kabiyesi
1: ilo
0: ki baba ko ma je baba
1: beeni
0: to ba ni ade lori nje kabiyesi o le se ade ori e ko sonu bi
1: ko
0: je ta wa ni ade ori iyawo baba badan
1: oko re ni oko re lade ori re
0: ohun lade ori
1: beeni
0: le se asiri nla wa tawon eyan mo nipa ti emi
1: oko lade ori re o
0: tele bo npe ni spiritual implication atu boton emi lori awon nkan kan tawon eyan wa man se atoko ati yawo ati so pe lori yawo lati fe bere eyin eyan wa teyan ba ti loko to se gbe yawo tawon yen sin toka si pe ah oko re lo nlo yen se mo lagbaja ni nile bo ba ti ri owi ohun ni o fe madamu eran ti emo ni ohun ni yawo
1: beeni
0: ti won ma npe oko re ni inagije igida eyefo won la won ti mo dada
1: ti wa la be gaga enikanu
0: iyawo to lade ori o yato si obirin ti ko lade ori
1: beeni
0: a se ewu nbe loko longe longe fura re na baba nla ewu ni a se ni jo ti obirin to je iyawo ile to ba ti ni ade ori eyin eyan te ntele wa kakiri agbaye e ma gbo nkan ti an so ti obirin to ba ti se ayeye igbeyawo tele bo npe ni marriage o ti ni ade ori ta ba wa riro obirin be to tori ife kufe ara lasan to tori ife kufe aye nitori ati loro elo na ni
1: abi ken lo bade
0: to wa sora re do lo so debi pe iwo ti won tin pe iwo obirin to n gbo wa to n pe emo okunrin pe pe iyawo lagbaja nu ni da ke joania oko lagbaja ni se emo
1: won tin ki mene kan
0: abi wa ri nkan on ta wa nso ni pataki ni pato gan ni wi pe yato si oko obirin yen to ba la ese re fe lomi wala de bi mi pe wala wo ni ojo yen gan ni isubu iyawo le yen ti bere
1: beeni
0: biola
2: ati toko na ati toko
0: loro iyawo la nso ko fara re bale
1: to ye to je nkan apamo to je nkan apali fun baale re to wa so re
0: ni titi ma ro so kilo ti won fi pe iyawo le yen mo oko lara to fi pe oko re na mo iyawo
1: abi ngba ti yawo n ti wa labe oko o ti wa labe gaga kan debi pe ko gbodo to nba
0: e wa mo akoba nla baba badan to wa nu kini yi iyawo to tun le fara le fun okunrin mi lati bi kibi o ti ko ogun wonu molebi
1: odi dada ogun nla ni o
0: koda isubu ti obirin iyawo le yen gan o ti bere latojo yen
1: ko rore ru oko mo baun
0: e ma gbo o awon omo to ti odo re jade ori radio lawa oni ba se ma so awon omo ti olohun jogun fun idile yen lati pase iyawo ile awon na ti foriko
1: beeni beeni
0: olohun bo ni je ka foriko egun o
1: ja kogun ologun
0: ogun ologun wahala ni wahala o ti n ba won omo to jade lara obirin yen o ti n ba won finra eri ko lagbara
1: e ti pe
0: te ba wa ri iyawo ile won ni lo lati ma fira won owe oko won tori pe oko awon o nsagbere
1: beni beni
0: ko si nkan to buru nbe to won na to won je iyawo lagbaja to won na ba yanle nkan buruku egun to lagbara ni o
1: ati wi pe iru obirin to ba ti le fa aye gba ki ogun ologun ko dapo ma ti e yo gba ogun ologun mara o si si di egun nu
0: eri po lagbara po
1: kira be
0: ki wa se yen nikan awon omo to ti tara ru iyawo le be jade won tun ti fori ko egun o
1: won ti fara ko lo were were
0: abi
1: ori iyawo ni
0: do ori ire koja ila koja idojuko ipenija ti je ki eda o le gbadun aye re ta ba ti ri obirin iyawo ole to ti yanle to nsagbere kaakire o ti ko ba awon omo to tara re jade
1: bi o ba na so pe obirin to ba ti n se ru nkan be bi o ba kule para re yo popo
0: oro emi leleyi eyi ta n so ni ale eto ni kolon ko saanu wa eyin iyawo ole abeyin a mo pe awon to je olotito wa ninu awon iyawo ole to n tete si wa lale yi lori eto agbo ife special ni ikanni splash 105.5 fm ile funfun balawo felele nibadan mo fe be yin eyin iyawo ole daadaa tokan yin de mo e ma pelu obo jeko
1: nkan buruku ni o
0: e ma pelu obo jeko pe ilu naa ni won fe fun iyawo ole
1: afarawe lo si ko be lomi
2: atoju kokoro aini to
0: e ma ba awon omo to jade latara yin laye je
1: eru ti yawo di ile toko ni ko ma fa lomi laye lati ma tu eru
0: o ah oni agbara o oni agbara gan o
1: ibi toko mowode
0: eh on ku bosun
1: ibi oko mowode ibe na ni je ko wo omo
0: e je ka duro nibe yen ko to di pa awon eyan da si abela de kan bi to ba wa je pe oro ba lele to se pe oun lo lori ile abi to won na o tun wa yanle kaakire ki le lero po ma sele
2: ewu nla lo ma je fun
0: ka ma gbara wa ni akoko eyin eyan wa tori a fe si fonu nle a si tun fe lo si eka ipolowo oja ni aipe yi ta ba ri ba ile ile to yanle seri
1: nkan be nbi oju to
0: suta tiru ba ile ile yen n se si igbese aye re o buru jae ninu emi o nsera re ni suta iyen gan lo ma nfa to je wipe ati ko wo jo baale ile ti se oko nu dile alayo o ma nle
2: benira beni
0: ogun jija lati saseyori laye o ma nle funro okunrin be
2: beni
1: ore lo ba ore ewo gan
0: baale ile to n se ru nkan baye ko ni mo odo to n dorun lase
1: bi o se ri na
0: baba badan so ye yin beyin
1: bo se yo
0: ona wo ni mo odo to n dorun lase
1: n bo je wi pe ona kan lowo n gba wole ona kan na lo yo gba na to won ati die sugbon to bo ti gba wole ona o kan o ti pin yele yele latari bi se se
0: ni se ta tabi a ro banda mo
1: ni mo bi ti o wa si
0: aisan tabarun to n da mu ba lele mi yo ma wa bire lere pe kini lohun ti wa ri
1: ko ni mo bi ti o wa si
0: re de ru nko ba yo de se ohun tele tele
1: nbo je poju o si lowo re nbo je poju o wule ro yo da sugbon ta be gi oni da boroboro
0: lede kukuru tori akoko ibi ta n lo po gan lede kukuru nkan ta so ni pe ti ba lele ti o ba ti ba lele ati yawo ole to ba ti je olooto
1: sira won

0: All right, the music of Timmy Dakolo here. This program is titled Agboy Fair Special on Splash 105.5 FM. Ile funfun bala oni felele ni badan la wa lede Nigeria. Koto di kwe ashi fonu le, fun awon to to fe ba wa dasi un ta ti nbe ye wo late kan kan koko e ma so po deni. Lara nkan ta so le kan ni wipe iwo iyawo ile to de je pe iwo na se ayeye igbeyawo o ti lade ori
1: o fe oni su loka
0: nigba to ti wa ri be gugu ba se nse laye lo lorun wo wa
1: abi
0: asi so le kan ti e ba tele wa wi pe igbese aye tara o yato si igbese aye temi iwo iyawo ile ti e fe ra yin ni su loka pelu oko re ni ojo kojo to ba ti la ese re si meji yato si ti ba le re to fe oni yawo to fin peru oko be lade ori ati jo yen ni isubu yawo yen ti bere
2: ben
0: eleyi ta so yi se pe mo taka osi ododo la wa nso o sa ni bi ta se wa dide ka to ma ri awon kan won yi ta nso si yin leti egbon mi dada o iyawo le to ba ti le la ese re mejeji fun okunrin miran to yato si oko to gbe niyawo to npe lade ori
1: ede o ede dada
0: ati jo yen ni isubu iru yawo be lo ti bere elekeji egbon mi dada o ye ki awon iyawo ile wa kan mo wi pe won le ma fira won we ba le le won
2: rara o yato
0: ba le le o yato si iyawo eyin iyawo e ma gbo o e mo pe ta ba nsoro lori radio bayi ni gbogbo ojo mejo mejo lale ojo segun tuesday bi ojo oni awa ma nso fun eyin mama wa te ngbo wa nu le nbe yen ani inu ikun yin
1: la ti jade beni ajiyan yun
0: pe manufacturing company yin inu okun lo wa awo le soro disobirin tori lai si obirin awa ta nsoro yi gan akiba ti wa saye ope ni fun olorun e tun wa gbokan si o gbogbo iyawo ile e fi so wa alaafia yin e gbudo fi jeun e ma ma fira yin we oko yin mo ninu iwa ti se
1: iyato to po nbe nbe
0: e jo nitori olorun
1: okunrin la pa se
0: o ki se tori nkan mi e gbo eleyi o gbogbo awon omo ti iyawo ile ba bi won wa bere si ni ma ri iriri to ni nkan se pelu wahala lotun wahala losi ipenija idojuko irekoja ilakoja eyi to wa buruju ti awon omo ma kofiri re ni gbogbo igba iru iyawo to n seru nkan ta so yi ina ni wi pe isubu ifaseyin aile dide ko loju kan na
1: o ti fa wole
0: ma ba awon omo won yi finra olohun ko saanu wa o eyi to tun wa je koko ko to di pe asifonu le ni pe eyin iyawo ile wa abeyin loruko olohun to seda aye to seda orun e ma ma fira yin we okunrin e ma fi ifira yin we oko mo o
1: okunrin la pa si obirin la gba
0: se e tun wa gbo ikan si awon lele bo n pe kini kan ni faithfulness iyen ni won pe ni isotito faithfulness o wa yato si un tele bo n pe ni weakness ma tu fun yin nisin isotito ni won pe ni faithfulness seri weakness gan wa so pe emi na de ko o isu lo tan mi o ara mi ki se ki pe se
1: si la burogbe su laye kene
0: se Olorun o fe gbo gbogbo ile mo be yin loruko Olorun eyin iyawo ile e ma ma fira yin we ba le ile o
2: beni
1: aloku odu olaye to lo to si
0: seri eleyi ta so lekan yin iyawo ile njo ti yan ba ti gba isu laye ti o lo fun okunrin ajeji laye ojo yen ni alaafia nu molebi yen lo ti pare
2: o ti gale ma jemu o ti gale igbeyawo
0: Olorun ko saanu wa Eyi to tun se pataki ka to si fonu le ni pe ti iyawo ile to ba ti di pe o n tele okunrin mi yato si oko re igbesi aye iru oko re be atawon omo to bi won ti fi ha si para baba ba ne ba wa tu
1: han ti gbe konu
0: ibese aye awon omo to bi atoko re gan won ti fi hapara
1: o ti gbe konu o ti fi sori alugbagba
0: koda awon omo ninu molebi ti o je pe lati nu iyawo ile lo ti jade sugbon ti yawo yen na tun se aso re fun okunrin mi o ti ni wahala nile aye idojuko ire koja ila koja
1: ipinija o ni je ki
0: o gbadun opolopo igun lo ma ma baro awon obirin beyen ja tori okunrin to gba laye e mo run to le sele ati pe ki lo gbe to fi ki lo gbe wo to fi ni o ti ya olohun ko saanu wa e je ka lo si eka ipolowo ija na ta ba ti de a se fonu le
1: ka mo le ma tesi waju e se pupo

0: Okay now. Atu ti de nani ye. Iye so ge to ye to wa ido. Ido gagalele yi. Ele to yato si do ki do. Iro yere daraya la kotu ni. Ele ta pi amasi kan ye mo luabi. Ele to kale si no gbale ofun bala la gbegbe fe lele ni le Ibadan. Adu gbogbo kan si. Tori ati ko gbogbo ede lori tutun tutun fun igbadun eyin ti ajake jado le agbala aye ta ba so nipa idogogon. Adupe lowo Olorun to da wa pada layo ati ni alaafia lasale yi. Ta si ni gbagbo pe ba se de laafia la beyin ti ana laafia lagbara Olorun. Alaafia ti wa ti yin ko ni di fiafia. Asiku boju ojo se ri pada lo. Orilede ti Egypt. Awon agbabolu igbimo oluko ni. O ye ki gbogbo won wa ni. Ki gbogbo won wa logba bayi. Inu ogba lo ye kan wa. Ogba po risirisi o. Ti mo nu ogba ti mo so. Inu ogba lo ye kan wa. Akofasan. O wa n TikTok bayi. O ti wole. Bọ̀sọ́ aláìdé ni yóò jẹ́ láǹfààní àti gbé wa dáadáa. Ọ̀gá wa tó dé ọláwọ́nu lóòtú ètò Alex Ferguson. Ẹ wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ 1B Facebook, Splash 105.5, àbí ní TikTok, àti tìjáde olóko dáná Sport Actor ní TikTok. Akíkúnmi náà ti wọlé, ó ti wọ kíláàsì báyìí. A tún yí koto ti káàsì ẹ̀ lálẹ́ yìí, fẹ́ẹ̀ tí ó gbọ́ pẹ́ káàsì ẹ̀. *347 *347 *1004 *1# *347 *1004 *1#. Kóòdì tó fi gbẹnu sí káàsì ẹ̀ nu. Ayíkoto káàsì ẹ̀ lánàá fẹ́ tó gbọpẹ́ ó gbọpẹ́ 25,000. A tún máa yíkoto káàsì ẹ̀ another 25,000 lásàlẹ̀ yìí. Ìwọ ló kàn olóòtí ple káàsì ẹ̀ látijọ́ yìí. O ò dẹ̀ tí ì jẹ káàsì ẹ̀. So ti gbìyànjú talẹ́ bí kálò ti gbìyànjú talẹ́ ni ọ ti gbẹnu sí káàsì ẹ̀. Gbìyànjú ẹ̀ wò ó ti gbìyànjú tàfẹ̀mọ́jú ó ti gbìyànjú tìyálẹ̀ta ó ti gbìyànjú tọ̀sán ó ti gbìyànjú tìrọ̀lẹ́ náà gbẹ́nu sí talẹ́. Ọkàn mi níbi tó ti gbẹnu sí tó ti gba owó rápò 25,000 bẹ lásàlẹ̀ yìí. A ní pẹ́ yí koto gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bàbọ̀. Orílẹ̀-èdè ti Íjíbítì àwọn ọmọ ogun fáráò wọ́n padà bógun lọ náà ni o. Ní tó wá dùn mí jù òun ni pé ká ní Argentina pa wọ́n lẹ̀bi mẹ́fà sódò kò ní dùn mí. Torí àwọn èèyàn náà wulẹ̀ mọ̀ yí pé Argentina jù wọ́n lọ tó bá nà wọ́n mẹ́fà sódò kò san yí láì fi ń bẹ̀. Pé tó bá ṣe gini kan ìbá jẹ́ méje sódò ló jẹ àwọn èèyàn ò ní bínú. Ṣùgbọ́n ẹ ti kọ́kọ́ fún wa ní ìrètí láìṣe ìrètí ọ̀sáyẹmí tí í ṣe Yorùbá fihàn. Ẹ ti fọkàn àwa ọmọ bíbí ilẹ̀ adúláwọ̀ sí pé àdúpẹ́ fọlọ́run o. A ti ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè méjì láti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ó tún sún sí owó òkè sí o. Ẹ wá fún Argentina méjì sódò tán. Ẹ̀yin kinní burúkú yìí kí wá láǹfààní méjì sódò. Kí láǹfààní méjì sódò. Ẹ̀yin tẹ́ ti na méjì sódò láti ẹ ti wò pé lénìí. Ikú ti pa Argentina. Àṣé orílẹ̀-èdè Egypt náà ni ó padà kú. N tó dùn èmi jùnú. Ẹ gbé wa lórí àga tí ò lẹ́sẹ̀. Àṣé ẹ padà jìyà. Ìyà náà lẹ́mọ jẹ́ o. Ẹ padà. Ìyà náà ìyà òun náà ni ó pa yín. Ẹ gbé wa ń gogó. Ẹ gbé gbogbo wa ń gogó tá a ti ń sẹlibrétì pé a ti ní orílẹ̀-èdè méjì o. Nílẹ̀ adúláwọ̀ o. Ẹ wá lọ gbé wa ń gogó. Ẹ lọ mi méjì ẹ tún padà jẹ́ mẹ́ta lé méjì. Láì ṣe pé Argentina fi méjì kún mẹ́kànlá ti ń bẹ lórí fíìdì tẹ́lẹ̀ tí wọ́n pé 13. ẹyin tẹ n gba bọọlu tẹsẹ yin ran bọọlu tẹlẹ abẹ ti gbowo ni ẹyin tẹsẹ yin ran bọọlu tẹlẹ n gbo wa ya ati kiki bọọlu jade e wa n gba bọọlu soke wa n gba oji o e fi wa gba oji ojo e pada jo na ni o e pada jo na ni ki wa lanfani meji sodo ni gbeyin gbeyin ami ayo meta si meji na la Argentina lo pada fifi nkan si orilede Egypt to ti kokon leke meji sodo Egypt in there say yo da o *347*1004*#. Ismo Alaji on Ben TikTok. Daddy Bruno on Ben TikTok. Egypt in there say yo da ekan Africans, ekan Africans le yi okan. Eyin nu Olorun o. Gbogbo awon agba bọọlu won atawon igbimo oluko ni. O ye ki won sa gbogbo won mo gba. Ki won kokko sewon ni Yankee. Kan to wa sewon la Africa. Ni te danwo yi. Eyin nu Olorun. Afolabi Malik Berry lohun padanu owo lale yi. Abi so lohun jewo ni. 30 b oni of Argentina sugbo n padanu ohun padanu 30k ko si wahala emorasi Argentina o 30k to padanu bo ba fi saka si e o de falala ijoba atalo ba mi wole TikTok ala Madrid baba mo dupe o awon te ran mi si na ni dupe lowo yin ijoba atalo ala Madrid nu Roland na benbe Roland Fade abi se Roland Fade deni abi Roland Faith na ben TikTok bayi e je ates owo waju ninu ere daraya ise kikan Oleksandr Usyk omo bibi orilede ti Ukraine yen oni ton ba ma kede ifeyinti lenu se ise kikan ohun o kan le kede ifeyinti be le mo gba pe laipe lo ni gbogbo bantan tin be lowo ohun o se tan lati yonda e fun awon abeseku bi ojo lati ja si sugbon iyen oni so pe koni die koni je undisputed champion mo o o na ni o si ni champion yo si ni title yen sugbon o fe fun awon abeseku bi ojo ti won kan ja ti o si bet ti won ja si pe ohun fe yonda gbo meta tin be lowo ohun o tun wa so gangan ni isin pe looto ati kede ifeyinti ko jina mo atoni mo ni ko to atana ma na mo ohun ni pe kede ifeyinti sugbon o ohun fe ja ija kan se ko to retire ohun fe koju Donte Wilder ohun fe koju Donte Wilder ohun fe baja bo ohun ba ti le baja o sumo ko ohun kede ifeyinti lenu se oluko ni se kikan ko ohun lo kede ere idaraya mi boya kickboxing lo won mo ja ni o ohun fe fi boxing le Oleksandr Usyk lo so be lati beyen ja sun wo waju baba nema junior laipe ni nema junior ni ohun o gba bọọlu fun orilede ti Brazil mo national team baba re wa pe pada pe alaye iwo owo o wa won Messi o wa won Cristiano Ronaldo ni ngba to lo gba bọọlu mo ni isin da so fun o pe o le pada gba World Cup lodun 2030 iwo to ti pe 34 years ni isin wo Messi o si gba wo age Messi to wa bayi wo age Messi wo age Cristiano Ronaldo iwo na gbianju ewo lekan si my dear omo mi gbianju World Cup wo lekan si ma kede ifeyinti ni national team bayi wa World Cup kan si bo kun lo fe wa won fun lanfani ati wa afi to ba ni jury lo ku dakun mo ikede ifeyinti fun national team bayi baba Neymar Junior ni gba Neymar Junior ni yanju be pe mo ti retire fun national team o si le wa World Cup kan si o pe o se pe 34 years ati ki tun wa ni ka ti e wa ni gba o ba di 2030 o pe 38 o ti to Cristiano Ronaldo mo kede ifeyinti bayi o le pada gba World Cup mo kede ifeyinti fun national team inti baba Neymar Junior imoran tin gba Neymar Junior nu o leni ibi ti opolopo fokan si ibe ko ni o pada bayo o si nte awon eyan loran bi Lionel Messi says bo si se je pe World Cup kan lo gba ti Cristiano Ronaldo gba nkankan o si tawon eyan loran o a odun kaluku wa lo to seyin ayin orilede Egypt papa julo nigbati orilede Egypt tun wa mi meji pe to awon dupe pe ko ni ju World Cup kan lo o sugbon gba to di gbas gbos to pada di meta si meji bi aya won tun de engineer boyo Mr. Bayo ni engineering department wa aya won ba tun ka oke pe se pe Messi o tun lo gba World Cup meji bayi in ti won debate le lori le engineering department lodo wa nbi ni pe ti Messi bayi le gba World Cup meji bayi a je pe ko si debate monu ko si debate pe who is goat pe alati foku o leyan bayi Lionel Messi ni goat inu tori e lawon o se be lohun ki Lionel Messi ko tun gba World Cup kan si bo bayi le lo gba World Cup kan si nisin eyo kan to wa nle tele gan awon mo fi go pe so ni go to Cristiano Ronaldo lawon fi ngbe bo ba lo di pe World Cup di meji a ti gbo pe goat awon o play final World Cup ko to retire asiko si gbogbo yin o re lewa yi e ti da kankan mo e ja ko lorilede Brazil won o ni pe yi ko to cash la le *347*1004*1# ni o code ti splash fm no o ti play cash lati joy o ti play taaro o ti play tosan e ti play tale awon eyan je lale yen o awon eyan je lale fa won o ni pe yi ko to lale yi orilede Colombia ti orilede ti Switzerland omi ayo ododo ni won ta lowo 55 won ti wo 56 minutes bayi bi nkan se renu Lionel Messi ti pada fitan bale o gege bi agbabolu to ni assist ju ninu dije fi eye agbaye le Lionel Messi ti fitan bale o ti ya Diego Armando Maradona o ti ya sowo eyin eni siawo e mo pe ifigabaga ti won ti bori Cape Verde ibe ni oyin iba ti fitan yen bale gege bi agbabolu to ni assist julo ninu dije fi eye agbaye sugbon ifigabaga won ati Cape Verde yen bo yen on go ni won le ko assist e fun Messi le to tumo si pe ni won gba agba ti won le ko assist yen fun Messi o ti pada di mejo 8 assist to won ati Diego Armando Maradona jo ni sugbon assist to se leni nigbati o set e le fun agbabolu fun iko ti Tottenham Hotspur lowo eyin iyen Romero nti e to fi mi awon o lo fi je pe Lionel Messi na lo pada ni akole agbabolu to lanfani ati ni assist julo bayi ninu dije fi eye agbaye o ti ya Diego Armando Maradona o ti ya seyin mejo 8 assist oni Diego Armando Maradona loni iyen ko duro be Lionel Messi tun wa ba akole kan akole yi latodun 1930 96 years ago *347*1004*1# code is cash yenu ati sumo bi ati yi ko to Lionel Messi ba akole to ti wa nle lati 96 years ago ogbeni mo rufu na ti wo TikTok small usain o na ti wo TikTok akole wo ni Lionel Messi ba ni pe lati odun 1930 Lionel Messi o ti ba akole agbabolu omo ibi orilede Argentina to mi awon to po julo ni odidi idije fi eye agbaye eyo kan so ti ye yin ba yen pe World Cup tournament edition kan pe Lionel Messi ti ba akole yen akole en to la akole yen lowo to po ju to je omo ibi orilede Argentina o na ni Guillermo Antonio lodun 1930 gbogbo goal to fi gba golden boot lodun yen o je 8 goals lo gba wole nu dije fi eye agbaye lati gba na a ti ri omo bibi orilede Argentina ele to mi awon to po ju nu dije fi eye agbaye ni odidi dije fi eye agbaye yo kan dondo ni o a so fi gabaga kan tournament kan Lionel Messi ti ba akole yen bayi pelu bi Lionel Messi se mi awon lale o ti wa ni 8 goals o ti ba akole Guillermo Antonio ele to ni iyen ni odun 1930 odun ti fi DJ fi ye agbaye to set tan yanyan nu first edition bi nkan se ri niyan lapa abe yen baba so nipa ti akole Lionel Messi sugbon awon ololufe bolu alafesegba iko Argentina gangan fura won abi iko Egypt gangan fura won won ni ajo FIFA won ni ti an ba wa oloselu aye oloselu oloselu ti won mo bi an se fi gba kan bo kan nu ti won le mu meji dani bayi ti won si mo so fun gbogbo eyan pe ikamelo lele tawon eyan ni ikameji lena yi koju meji lo meji ko ti won si mo so fun pe eleyi se meji o 22 lele ayala na ti wo TikTok pe eleyi se meji 22 lele ya mo ya ile nuka se bi ka meji lele won so ka lo ninu aye meji ni sugbon to ba di inu oselu 22 ni pe ti ba wa oloselu oloselu agba wo oloselu ajo FIFA ni pe gbogbo to sele lale yen ni bi ti orilede Argentina je ti fi ya je orilede ti Egypt pe ajo FIFA won rigi e ni won rigi e Argentina ni papa julo second go awon ti won yo danu pe o sapa kan jamo won rigi e Argentina ni so ye ki won le yo go yen eyin de bi ra yin lere kala Argentina lo mi ri go yen lowo awon se won yo go yen danu ajo FIFA alabosi ni ajo FIFA awon agbabolu orilede ti Egypt atoluko ni won awon won so be mo retado abioye o na ti nbe ni TikTok bayi awon ti a Facebook na won ti ya pa gan ni o olajo o a Facebook asa aliu tundezi oni Messi is the goat goat na Ronaldo na Abdulaziz Opeyemi lati Muslim Olaleye Hafiz Olawale Olawale Akande Ojofiyin Foluwa Foluboy o tojo meta o Ajayi Bamidele lati Jiboye Lapata Olaide Adaramola awon ti a Facebook nu bakana Isola Olasukami Ogunyemi Safiu Adesoji Esuji Ajimati Ola ona nbembe Soliut Mileyin Abiodun Oyelade Alataniyi Abdulhafiz Adewoyin Adeniyi of Chelsea Pedro Olawale Femi Orewale na nbembe Olaide won ya pa Facebook gan ni Ade Ade Oye Akin Matthew Farid Salaudin awon ti a Facebook nu duro dola Taiwo Afolabi Malik Berry James Solomon elected o na be ni Facebook awon ti anu e je atesowo waju *347 *1004 *1# if you gabaga Colombia ati Switzerland o le bi eyin afogun awon mejeji to ba gbo no dull moment won jo gbe na lera won ni won jo gbe na lera won ni o Olawale Olawale na be ni Facebook Olaniyi Olumayowa Major Praise Opeyemi Yusuf Olamilekan Samson Ogundepe Leamios Wasiu Abiodun Oko mi ni Lamidi Wasiu Olofa eja teso wo waju iko gbe agbabolu ti Arsenal Arsenal pale ogun mo o ka ti e to wonu ko Arsenal jeje mo pe goal e ti Enzo Fernandez to gba wole yen o ni o so gbogbo goal tan gba wole ni World Cup di 3000 bi 3000 goal ele ti won gba wole World Cup Enzo Fernandez lo gba wole *347 *1004 *1# o ku bi iseju bi meta ta yi ko to ti cash ye ko mo da bi igba to je pe o ku die wo chance dele so no bi to gba ballu lowo na won mo ile igba danu yi orilede Colombia Said spend na be ni TikTok Ibrahim owo labi na be TikTok iko egbe agbabolu ti Arsenal binu o iko egbe agbabolu ti Arsenal binu o lakoko na Arsenal won fe gbe asole kan ni ade won lofe lati nu ko ti Leeds United ta ba so nipa Ilian Meslia won fe gbe lade won lofe ti asole won o fi pe meta alakoko ni elekeji in to tun te wa lowo lati nu kebi agbabolu ti Arsenal ni pe ikebi agbabolu Arsenal lenu jo meta ila yanan na pe agbabolu ti ko Arsenal mejeji ti won nowo si Morgan Rogers ati Bradley Barcola pe ewo Arsenal ni loju nu mejeji e lori talo ta lati yanan na ara won to ni Bradley Barcola ni ala won to ni Morgan Rogers ni Arsenal wa ni awon ki gbogbo eyin adviser o gbogbo eyin analyst awon eyin fans Arsenal awon ki gbogbo yin o te n so pe Bradley Barcola lo daju Morgan Rogers lo daju pe e se a ki gbogbo yin sugbon o kekule o gbo ko so fun toko ki adan ko gbo bayi ko ro fo be mejeji la won fe gbe so tun wa tan mejeji la won o gbe papo ati Morgan Rogers inu kebi agbabolu ti Aston Villa o ati Bradley Barcola inu kebi agbabolu ti PSG o mejeji lo wu awon ka won gbe nje ogbo wo le fe da se fe lo fo le ni el te ba si gbagbe iko ti PSG na so pe awon o le gba less than 160 million pounds pe awon o ta ju owo ti won ta Elliot Anderson lo ah Luis Diaz ti fun yan lebo lenu o Luis Diaz ti se fun yan lebo lenu o abawo ti jade ni gege ba se so nu won ni bawon ba gbe Bradley Barcola awon tun gbe Morgan Rogers na iko Aston Villa si ni 130 million pounds awon fe ta Morgan Rogers ogbon wa Arsenal fe da se Arsenal ni se e foju ke e wine ni awon ni se meje tawon pa wole nu dije UEFA Champions League ni bo ti se pa won o gba abowo ti n be le nu dije league opolopo awon agbabolu lo awon ti tadanu ni academy awon opolopo awon agbabolu ni o si tun finu ke bi agbabolu agba o je gangan le owo ti n be le imo isowo keke fun die yi in to wo awon ni pe ati Bradley Barcola o ati Morgan Rogers o ki mejeji wole Bello Mansura di sana ben Facebook. Bami eni Olorun mo gbogbo Chicago ni Illinois. Baba Olorun mo wa pelu yin, Olorun ni fi yin le ngba kokan. Loke lola kun fire kun. Eja ku onu ke bi agbabolu ti Arsenal. Eja bo sinu ko ti Chelsea. Bi kan se nlo yi ko daju pe iko bi agbabolu Chelsea fe gbe asole kankan mo bi nkan se nlo bayi ko daju pe iko bi agbabolu ti Chelsea o gbe asole kankan mo o yato si apere mulapere Robo Sanchez yato si Robo Sanchez ele ti won ti ni ko daju pe Chelsea fe gbe asole kankan mo ki lo de ti mo se so be e ja ye ko to ti cash e *347 *100 *1# code yen niyan jaji ko to ti cash e jaji ko to ti cash e idita si ko se daju pe Chelsea o gbe asole kankan mo e jaji ko to ti cash e na ki wa gba si yin la number to jade loju opon cash e o 07 o lo bere number yen 5334 lo pari number yi 5334 07 o 5334070. Awa ti pe number ohun o.
1: Your call is waiting as the number you have dialed is busy. Please hold or try again later.
0: Ati gbe o ati audio. O ti lombi. Ogo gbagbo. Lakoko ma iseju kan loko. Ogo eja tun pe nipa ti Chelsea yen idi to je so be ni pe tawon alagoso ko Chelsea tan se be ni pe
1: number your child is busy.
0: Eja odi ni asole kan ti ko ti Chelsea ti won ninu ko ti Strasbourg ta ba so nipa Mike Penders adewon alaya lo wa nu ko ti Strasbourg omo bi orile de Belgium ni o na lo wa World Cup o na ni wa ni World Cup ti ba ko to ala sole akoko san lame za sole ko ti ma yo la sole lekeji elu e ka le o
2: ana
0: elu e ka le o splash fm lati npe yin lori ka se ki lo ko yin bo le wa yi hello to o ti gbe congratulations o ti set inu gege ba se nso lo Mike Penders yi o la sole e la sole eleketa orile de Belgium Chelsea ni omo yo pada tori o se daada ni Strasbourg pe ko lo ade won alaya lo kankan mo pe ohun ati Robo Sanchez o jo ja si first keeper ni 20 years ni asole yi jake jado le agbala aye abi ka ni nile Europe o ni asole elekeji to gaju ta ba ti yowo ti ba Courtois o ni asole to tun gaju bo se je pe 20 years ni yen ta ba so nipa Mike Penders won ni yo pada de sa ti nbo ohun ati Robo Sanchez o jo ja si ni le to tun mo si pe ko daju pe Chelsea o gbe asole kankan mo eyin ti Chelsea asiko ti gbogbo yin o ru le wa yin e ja mo lo bo so alaide lo je ke gbo wa daada lapa abi yen o ga wa Tunde Olawo Ololoju eto Alex Ferguson ti Daniel Oluko dana lo ko mi lola latu lanfani ati pade lori dogogon e se tan gbo ikan Splash FM e se o dabo
3: Splash FM 105.5.
4: Brother Lee, now today, 3-3 Connect Bar Tour. No, let us hear no seat to you.
5: It's the 3-3 Connect Bar Tour. Come into select bars near you this weekend and in the coming weeks. Gather your crew, come enjoy great music, games, and the chance to win prizes when you buy 3-3 exports. So come to the 3-3 Connect Bar Tour and share the taste that brings us together. 3-3 Export, taste that unites. Not for sales to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Be prepared for global opportunities.
7: Study at Trinity University, Yaba, Lagos.
6: We combine practical learning with real-world experience so you graduate confident and career-ready.
7: We equipped you with skills the world demands.
6: Courses on offer include nursing, medical laboratory science, biochemistry, biotechnology,
7: cybersecurity, computer science, accounting, economics, marketing,
6: mass communication, and others. All our programs are fully accredited. Admissions are now open at Trinity University. Contact us at www.trinityuniversity.edu.ng or call 0704-634-9760.
7: Trinity University, building on the rock.
8: Guess what? We are still the most listened to radio station.
9: Yes, yes. That's right.
8: We are still the best.
9: You know.
8: We are Splash 105.5.
10: You already know.

0: e pe daddy ati mommy e ma bo e ma bo e ja won o si de bayi
1: e da ko yin mama
2: bi se ti wa oru lati ado oruko
1: ado ekiti
2: be ni
1: e ti wa
2: be ni oruko mi ni omo ye ni oluwa yinka daddy ara oko mi ni oda 9 million naira
1: 9
2: wo receipt
3: ati na oru pa 9 million
1: 9 ah na we ofa gba na aisa gbowo eni bo ba sami olodun to tu baba ile mo ni ko gba ho in Jesus name se baba won gbo si jise mu yi e wa wa wo oke o ti wa nbe
2: gbe ko gigun
1: won lu yin lo yin won lu yin waju
3: hospital ta ko won lo ibi ti won tin tonju mi won fun mi ni drip but mo wa discover pe drip ton fun mi yen ko wonu ara mi aya mi lo ndi si
1: aya lo mi ndi si
2: gugu erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo ori ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se wu mi o ni gugu ba se nowo to yen sibe sibe won fe koku ni lecturer ni bo se wa yen
1: lecturer ni school bo
3: ekiti se university
1: ah anawo e ogun aso ni didakuda bi mba ko to se ami ina ko binu le
2: rara se ri mo se o ti sun won hospital won mo kan ton le se mo won ko discharge wa ni
1: won ni e ma lo
2: pe lowo ta na yen ko ni tumo won ko discharge wa ni se re le to wa ya mi lenu lu daddy mi mi duro olohun yiri bi mo se shanta moto mo ko npe won bo mo ko ri jesus ti mo le duro mo se duro bayi mo ko won le rin won le se kankan mo wa gbe won
1: e gbe won
2: bayi ni bi mo se jenu
3: won gbe ni wonu agbaye
2: mi a se je gate mo tere ko won ni je ka wole mo wa ri baba kan wo agbada ojo ran lojo yen mo lejo mo la fe wo bi oni wakati melo la fe lo abi seju melo mo la le pe mo la ko fe gbadura ni mo ni moto wa lo wa nta yen mo ni ekiti la se nlo mo ni but mo fe gbadura ba se de bi mo ko sa fowo but ba se de na na yen afafa yen ko blow
1: ja ya ya ya ya
2: o ko blow si mi mo ni he mo la dagun imo atututu e mo la te
3: emi na ni o fe si ni mo ni
1: o fe seyin na so baun
2: eni ti o le soro o lo fe si wo lo fe ti yin mo la ti debi ta lo mo sa ngbe won bo a wa de bi bi na ni mo de mo wa gbe si awon le joko gan mo sa gbe won joko mo wa do ba le si bi mo ni olorun o dekunle mo la olorun jo gba mi o mo ni mi ni fore e mo ni mi ni fore majemu mi de ni fore eda mewa mi mo ni mo nso pe mo ni mi ni fi yen se mo ni bo ti le ti mo n gba lati bi odun mewa ni church mo lo ni ma fi siregun loni mo lo kunre ogudo ku o ogun ogudo ye mi lemi lori ogun ogudo yi lawon omo mi lori mo ni gbogbo ogun emi ni mo ni kan mi ogun kokoro ti n je fa ara ifo lo wa mo ni ko lo pa won nile mi gbadura in 10 minutes daddy ka to ma lo won ni ki fi won le won ni ma funra won rin
1: won lawon o ni funra won
2: wallahi
3: nigba ti mo n bo ba se wole emi kan so fun mi pe tin ba se debi o ni mi o le dobale mi o de le kule o ni but kin bu yepe church kin fi si kin fi yi gbogbo ara mi bi mo de se fi yi okunde
1: okunde
2: loju ese loju ese loju ese ka to kuro bi won ni kin fi won le won ni wa rin mo la rin si bo leyin ta jeun ta le jeun ta le se anything daddy ngba ta de ta won le togo won le se kankan won kankan de ta won no fa to mo ni
1: ah ah
2: wo la fa to won ni he mo lo mu won won to adelesha won le je lati bi 2 months mo je adelesha won ni ki ramala fun won
1: ah
2: won je yo kan atabo
1: ah bibeli ni oruko oluwa ile eso agbara olododo wo be o si ri iye

0: Sataya. Baba yeni fun di ojo marun leyin gba to ku Jesus City ni won fin wa ti won mu owo ti won yo gbugbe yara re ti won replace ye iye tun mo si pe a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun ayara re se spare part e wo nkan o fi 1000 le e wo to fi da o fi gba millions now wa wo nkan o 7000 money oru bo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke sese o bo iwo na sa fi nkan kan dasi engineer e je pelu mi ka mo sare mu leyo osoka
1: mami e sun mo waju
2: e kaabo
1: e da ko yin
2: abigail malomo adehun mi
0: nice
2: emi ni mo wa si odo yin ni wema
0: ni wema nbe yin
2: be ni sir pe mo fe travel lo si canada
0: ah mama re o and now we ko ni pe to wa ba mi po nlo si canada e woju mama bo se fine
2: sheri bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure olohun eni ma ma lo ma ma bo mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ha ibi tan tin to eru nkan ni eya fun grammar
0: eya fun grammar
2: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grammar se nlagun won tun mu kini won tun
0: fun to nfe yin lategun bayi
2: eni sadi
0: e yo nu to to laye yi o si nibi ta won custom awon immigration o tu o toju won na kan kan kan na wo e ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu pe sida
2: o eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
0: o koja aske
2: mo ti mu ororo mo ti anoint
0: e to anoint eru o
2: ngba ti won ma de okunrin yen kan pe mi ni mommy e wa e mu etu ninu yen itan lo wuwo yen
0: etu si keji
2: ko je iketa ba dupe bi mo se lo ngba ti ma de odo awon omo mi ni canada igba yen ni back day yin sumo to si
0: ni last year yen o ton ti sumo bayi
2: beni gbogbo program ton se nile
0: a se mbi
2: ni ati aro ni ko emi na
0: won ni e ma wo
2: mo kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pa
0: mo
2: happen for you go and look baba e pa from
0: go and see your baba
2: thank you ma lo be mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara tan fi mi si mo bo si palo mo yo pepe
0: e yo pepe n canada
2: ma wa ma yira oluwa ah nkan ti mo fere o mo fe ka won omo mi ko le fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo
0: mo
2: fe di landlady loruko jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo olorun loju mo mo yi pe iwo olorun o se ah ngba to wa di february 25 ni
0: ojo bi
2: mi
0: birthday ti
2: beni sir won wa pe mi pa ni mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbi igba tan fun yin e lo si nigeria ke lo se
0: birthday
2: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win ni won ba mu mi wa si nigeria igba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e mo re yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy ti joko ti mo ni okay oya o ba tele mi a ba nlo apata ngba ta ma de owode awaya ni bi first gate awu sare abade bi le yen won ba ni mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
0: ta fe ki
2: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sa wole si
0: e wole
2: e jo e gba kokoro ile tara fun yin ni
0: church na wo Kone sisheka na kataya dalia badusha ipapo to si ami yo jade fun wona ekipe baba emi lokan sida
2: baba mi o le royin yin tan o ejo sa e ma so kini kan awon ton ma ja lambe enu pe nsogun e ma binu mo
0: ki mo wo won
2: oyin je wàhálà ń tí wọn.
0: Ẹyí
2: jẹ́ fún mi o,
0: ojú
2: orí mi. Ọlọ́run ó kọ́ ilé àrà fún mi dáadé, a fi ní bẹ̀. Ni òwòde.
0: Ilé yín wọ́n gbé sí yìí. Ilé.
2: Bàbá mi ó ní o.
3: Ẹ wò.
0: Kọ́pàǹdì yín ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Náwó ẹ kí bẹ ní ẹgbẹ̀gbẹ̀. Báyìí lọ́dún wọ́n wí. Torí mọ̀ bá màmá yìí yọ̀. Inú mi sì ń dáadùn. Kìí ṣe gbogbo èèyàn la fún ní orí ọ̀bẹ yìí. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà, ayé yóò bọ̀ yọ̀ sí tiẹ̀ náà. Sida. Oore. Wọ́n ní wọ́n sọ rẹ má jẹ̀mú. Oore. Kí n labẹ́ bọ rẹ má jẹ̀mú 25 lé báyìí. Màmá kan ti ronú lọ. Ìjù ló tó fẹ́ kàn mí báyìí. Má máa ronú bínú mọ́. Bí ẹ bá bi màmá pé sáwọn náà ronú irú ẹ̀, wọ́n sọ fún ọpá àwọn òru. Ọba ṣèkan mọ́kù lọ. Ẹ fara rẹ lo léyẹ. Màmá ẹ̀mí yín yóò bù. Ẹ ní kánjú kú o. 120 is your year. You will never have less. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ìmí ò tún kọ́ mi fún yín.
2: Mo ní orin o.
0: Ẹ fẹ́ kọrin.
2: Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi.
0: Ẹ jẹ́ ń gbọ́.
2: Mo ti bá Ọlọ́run rìn.